0: 88.1 Radio Bandera Kataman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Angie Marcamonias.
4: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Angie Marcamonias.
3: Angie Marcamonias.
4: Kasangga at kalusugan.
3: Kasangga. Kasangga at kalusugan.
5: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan!
4: Pakinggan!
6: Magandang umaga!
7: Magandang umaga!
6: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan!
7: Kasangga at Kalusugan!

0: dahil ito lang ating kasanggang Engimar Camonias.
1: Magandang umaga! Magandang umaga!
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa at yung ating mga minamahal na mga suki ng ating mga produkto mula po naman sa Gemar Herbs Incorporated, mga parents ko, ha. Tayo po'y magsama-sama sa programa Kasanggat Kalusugan. Dito po naman ay lagi nating napapakinggan dito sa ating radyong paborito. Ha?
3: Correct!
2: Saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa ating mga nanay. Salamat po. At salamat din sa mga tatay na talagang patuloy ang pagpapalusog. Patuloy ang pagkonsumo ng ating mabibisa di kalidad na produkto ng Gemar Herbs Incorporated. Thank you. At ang maganda po ay at least natutulungan namin kayo na maitama sa pagkonsumo ng produktong may kaugnayan sa kape, sa kapsula, sa vitamins, sa ating juice, sapagkat nariyan po yung piling-piling mga sangkap para sa ating kalusugan. Ano po? Kaya yung ating mga parents, thank you po at kayo'y andyan pa rin, mga parents kong minamahal. Ha? Sapagkat yung ating produkto sa totoo lamang, yan po ay nangunguna sa merkado sa kaping may herbs, sapagkat maganda yung epekto sa katawan ng mga herbs, ha? Sapagkat kung tayo'y laging nagkakape niyan, ay nakaiwas tayo sa kaping mataas sa caffeine content, ha? Nakaiwas tayo sa kaping mataas sa asido, ha? Nakaiwas tayo sa kaping sabi nakaka-palpitate, sapagkat kapag nanatili tayo sa produktong Marcafe, sigurado po safe po tayo dyan, mga kasangga. Lalo din yung ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Nam Nam Healthy sa katawan. Itong Marcafe with Brown Rice Extract, ang kaping tunay na may sangkap na bigas, yung pong extract, mga parents ko. At ito pong ating Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Agaricus, Blasimoril Mushroom, Ilpanas, Ginseng at Spirulina. Kaya swerte, ha? Swerte yung ating mga parents, sapagkat si kasanggang Engimar Camonias, ha? Ito po talaga yung ating tunay na pangalan, ha? Kasi po kapag sabi nga ay let's say nagpo-promote tayo ng ganitong produkto, talagang dapat laging makatotohanan, mga parents kong minamahal, ha?
3: Correct!
2: Kung kayo nakikinig ngayon, magtiwala po tayo sa programang ito, sapagkat hindi kayo maliligaw, ha? Puro mission ang ating ginagawa, makatulong, makapagpalusog sa ating mga parents, ano? Kumusta po ang ating mga taga Calabarzon area, mga taga Memaropa, ha? Mga taga Bicol region, dagang salamat po sa inyo, ha? Nawa po kayo'y maging malusog, ha? Mga taga Visayas region, yan, yung lugar ng Samar at Leyte. Salamat po ng marami, ha? At kayo'y tiwala talaga sa ating produkto. Yan po ay inaalagaan po natin, mga parents ko, ano? Kaya yung ating mga nakikinig sa bahagi ito ng Calabarzon area, Metro Manila, dito sa Central Luzon, Kalakhang North Luzon, yan po, mga parents kong minamahal, ano? Marami tayong produkto sa iba't ibang lugar, sapagkat hinahanap po ito ng ating mga parents, sapagkat sila po'y natutulungan upang maging malusog, mga parents ko. Kaya thank you po, mga kasangga. Sa lahat po ng nakikinig sa buong bansang Pilipinas, sa mga kasulok-sulokang lugar, dagang salamat, maraming salamat sa inyong palagi ang pagsubaybay sa ating programa.
4: Maraming salamat po.
2: Mayroon po tayong mga produktong napakahusay, mga parents kong minamahal, Basta't lagi tayo makinig sa programa Kasanggat Kalusugan. Nariyan po yung ating Mark Juice, Mark Capsule, Mark Stevia, Mark C Vitamin C Plus Zinc, Mark Up Capsule, Gandang Natural Herbal Soap. Yan po ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. At pwede rin po yan mabili sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Basta hanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store para safe po tayo na tama ang ipapadalang produkto sa inyo, mga parents ko, ha? Kaya maraming salamat po. Ang numero natin 0918-2777888, mga parents ko. At ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inji Marcamonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Atin pong pakinggan si Kasanggang James Banyaga. Kanya pong ipaliliwanag itong mga nasaliksik niya, ang mga benepisyo ng ating mga sangkap sa ating mga produkto, mga parents kong minamahal. Narito po si Kasanggang James Banyaga para naman sa masustansyang detalye ng kanyang sinaliksik, mga parents kong minamahal. Kasanggang James, go ahead.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: At ngayon, narito na ang ating kasangga.

0: Sir, araw na naman sa lahat ng ating mga kasangga na ngayon na nakikinig sa ating good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat mga kasangga. Ano man ang inyong mga ginagawa, nasaan man kayo ngayon, nasa loob ng tahanan, nadyan po kayo sa inyong mga trabaho, yung mga area, work or place ninyo, nandyan man kayo, nag-exercise, nag-stretching, diba? Alam nyo ba yung tinatawag na ikagi? Ikagi is a Japanese word, mga kasangga, no? Na sabi nga nila kung saan ikaw ay nasisiyahan o kung saan ikaw ay nagiginhawan at gustong-gusto mong gawin yung mga ginagawa mo, just do it. Lalong-lalo na kung yan ay nakatutulong sa iyong ikabubuhay, okay? Maybe sometimes or someday,
1: kakasangga at kalusugan
0: ay merong magtatanong sa inyo, what is your ikagi? Diba? Alam niyo na kung anong sagutin yan, ano? Kaya na baka simple lamang po yan. Paari niyong sabihin na ako po ay gustong-gusto kong uminom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Yung mga tipong mga ganun, ano? Yan ho, yung kagustuhan mo dahil alam mong yan ay nakakatulong sa iyo. O kaya'y uminom ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Magandang pag-uugali yan, mga kasangga, ha? Ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga na naman po ang inyong kasama for this morning. At tayo sama-sama together na naman. Kasama natin ang mga kasangga natin, ang mga senior citizens.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Isang mapagpalang araw ho sa inyong lahat, mga kasanggang senior citizens, yung mga lulo at mga lula natin na sadyang ataraki pa rin ako na day Ilocano. Magandang araw ho sa inyo lahat, mga kasangga. Kami po ay nandirito na naman para sa ganun ay makasama ninyo sa ating programa. Maayong buntag sa lahat ng mga Cebuano natin na mga kasangga. Uy, good morning nga pala kay Kuya Agapito. Yan, dyan sa may part ho ng Northern Luzon, part ng Isabela yon. Alam nyo, meron na tayong free will na bumati ngayon sa malupalop ng Pilipinas, ano ho?
1: Kakasangga at kalusugan.
0: It's all because we are live, mga kasangga. Hindi lang sa ating internet media, maging sa mga iba pang mga applications, ano? Tulad ho ng YouTube at maging ang Facebook, tayo ho'y napapakinggan dyan. Kaya welcome na naman po tayo, mga kasangga naming minamahal, sa ating programa ngayong umaga. Umagang napakalusog. Kasama ho ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga.
2: Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
3: EGP!
2: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
3: EGP!
2: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
3: EGP!
2: Tama ang iyong narinig.
4: Over 2,000 branches nationwide.
2: Mabibili mo na
4: ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra.
4: At Mark Choco

0: masayang pamilya. Barkada.
1: Yes!
0: At higit sa lahat, ang buhay na masigla. Pero alam mo ba, na sobrang dami na ang nagkakaroon ng problema sa puso? Hindi lang sa relasyon ha, yung literal na sakit sa puso ang pinag-uusapan. Kaya naman Kasanga, dapat may sapat na fiber, protein, and omega-3 ang ating katawan. Tulad ng pamilya ko, umiinom kami ng Mark Juice. May chia seed kasi, punong-puno ng protina na siya ring mag-aalaga sa puso ng bawat isa.
2: Honey!
0: O kitam, pusong mapagmahal at tunay na masiglang pamilya.
3: Mag-Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed.
0: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan,
3: groceries, supermarkets,
0: at drugstores dito sa ating lugar.
4: Kayo'y nakikinig.
5: Kayo ay nakikinig.
4: Sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Good morning, yun naman mga Kasangga. Maganda pakikinig time sa inyo lahat. Ito na naman yung Kasanggang James Agustin Bariaga sa mga oras na ito sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Hoy, good morning Kasanggang Angie Mar Camonias. Maraming salamat na naman sa 5 minuto na ating usapan para tayo matuto na naman ng napakarami ano, sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Good morning Kasanggang Arvin Enriquez. Uy, maganda pakikinig time nga pala sa aking mga kaibigan ng Lucban, Quezon. Magandang umaga sa Verano family. Morning po, Pastor Marvin. Nagkikinig pala sila sa ating programa, Kasanggang Angie Mar.
7: Kasangga at Kalusugan.
6: Ay nagpapasalamat sa mga kumukonsumo palagi ng ating mga produkto na produktong tunay na nagmamahal at nagbibigay kalakasan at proteksyon sa ating pangkalusugan. Yan po yung atin sa atin ng JMR Herbs Incorporated.
7: Kasangga at Kalusugan.
6: Ngayong umaga, tuloy-tuloy na po tayo mga Kasangga sa ating topiko. No? Napakaganda hong tayo ay kumonsumo ng produktong Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink, ang masustansyang inuming tsokolate. Chocolinamnam, healthy sa katawan.
7: Kasangga at Kalusugan.
6: Hindi ko na mapatagalin pa mga Kasangga. Sayang yung 5 minuto natin. Dapat sagad-sagarin natin na punong-puno ng tamang impormasyon para lalo po tayong matuto, ha? Eto mga Kasangga, ang isa sa mga ingredients ng ating Mark Choco Mix na yan ay yung chlorella. Yung chlorella na yan mga Kasangga, namin minamahal ay isang uri ho ng single-celled green freshwater algae. O diba, kung alam niyo yung spirulina, may pagkakaiba po sila niyan. Okay, ito po freshwater algae na kilala bilang superfood dahil sa taglay nitong mataas na nutrisyon at potensyal na benepisyo sa kalusugan ng bawat nilalang. Kaya naman sa mga Kasangga natin, ano, na ngayon na talaga nakikinig sa atin, nakaantabay sa ating programang Kasangga at Kalusugan, makinig ho kayong mabuti kung anong ibig sabihin ng chlorella.
7: Kasangga at Kalusugan.
6: Ang naibibigay ho ng chlorella mga Kasangga naming minamahal sa ating pangangatawan ay mataas ho ang protina nito. Kumpleto po niya ng amino acids, parang sa karne at sa ano ba yung amino acids, itlog. Kaya yung kaibigan ko si Chester Tan na mahilig mag gym para lumaki ang mga muscles.
7: Kasangga at Kalusugan.
6: Parang Chester, eto na ang inumin natin ha, yung Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. At saka si paring Joseph Galutan. Okay, dyan siya may part ng Employees Village. Ba, nakikinig yan araw-araw. Nakakalimutan kong batiin. At saka si Kuya Moon Aduro. Yan yung mga kaibigan natin. Ang sarap. Bukod sa masarap ang Mark Choco Mix mga Kasangga, masustansyang inuming tsokolate ito na nagbibigay ng healthiness sa ating katawan.
7: Kasangga at Kalusugan.
6: Yan ha, yung chlorella na yan. Mataas ang protina, vitamina katulad ng vitamin A, vitamin C, B-complex, vitamin E at saka vitamin K. Sinong nagtatanong ngayon kung ano yung vitamin K na yan na mayroon dyan sa may chlorella? Baka hindi pa natin alam mga Kasangga naming minamahal. Napakasarap pong sabihin sa inyo. Ang vitamin K na aking binabanggit ay isang fat-soluble vitamin na mahalaga para sa ating dugo, buto at maging sa ating puso.
7: Kasangga at Kalusugan.
6: At yan ay ating matatamasa sa pag-inom ho ng Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Hay nako, ha? Napakasarap matuto talaga, no?

0: Yang vitamin K na yan, mga kasangga naming minamahal na galing sa chlorella, makukuha natin ito sa pagkain ng mga green leafy vegetables din, ano? At responsable din po ito, mga kasangga. Take note of this one, ha? Sa blood clotting o kaya pagpigil sa labis na pagdurugo. Ah, can you imagine, pag kayo nasugat tapos hindi nagkaklat ang dugo natin, hindi lumalapot, mga kasangga, di tuloy-tuloy ang paglabas ng dugo sa ating katawan. Yan na po yung maubusan, mabilis maubusan ng dugo. Yan ho yung naitutulong yan. Okay, yung vitamin K na yan, na kung saan nagbumula yan, sa ating tinatawag na chlorella.
1: Kakasangga at kalusugan.
0: Na nandiri yan sa ating Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 juice drink. Mainam, mga kasangga, no? Every morning, no? Ang tamis ng buhay, pero napakalusog naman at napakasustansya naman ng inuming tsokolateng yan.
1: Kakasangga at kalusugan.
0: Hello, mga lula. Magandang umaga. Natututo po tayo sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat naman sa inyong pakikinig. Ako po si James Agustin Baniaga. God bless you all.

0: Bukod sa gumanda ang kanyang pakiramdam, nagbago rin ang kanyang anyo. Heto, si Nestor Gutierrez.
1: Ako po si Nestor Gutierrez. Ang edad ko po ay 65. Taga San Antonio, Santa Cruz, Marindoke. Ako po ay umiinom ng Marso ko. Malaki ang natulong sa aking kalusugan. Lumingit po yung bukol, saka yun sa mukha po, yung sa sintro ng ilong po. Umupis po yun. Gumanda po yung aking pakiramdam sa Marso ko. Yung sa tuhod, yung rayuma po. Saka yun sa mata po, yung sintro ng bukol po, ito sa mata. Umupis na po lahat yun. Wala na. Malaki po. Pero kumupis na po. Gumawa po na po ako. Gumanda ang katawan ko. Kumaba-taba na po ako ngayon. Maganda ngayon sa aking pakiramdam. Pati normal po at pag-ihi. Nagkapasalamat po ako sa Marso ko at gumanda po yung aking pakiramdam at ay aking tuhod. Yung sa rayuma, saka yung bukol po. Saka yung sa mata po. Marso ko po ang umingi sa akin. Ako po lang ayan. Sponsor sa ating mga kapitbahay. Sila ay bumili na ng Marso ko at maganda po sa katawan.
0: Mag-Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink araw-araw. Choco Linamnam.
2: Healthy sa katawan.
0: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, at supermarkets
2: dito sa ating lugar.

0: Mark Choco, Chocolate Nam Nam, healthy sa katawan.
1: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.
2: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix?
3: Carlos Superdrug.
2: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
4: Carlos Superdrug.
2: What about Mark Choco at Mark C?
5: Carlos Superdrug.
2: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
6: Carlos Superdrug.
7: 36 na sangay
2: ng Carlos Superdrug.
8: Carlos Superdrug.
2: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
9: Ang programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
2: Isang magandang araw na naman sa ating lahat mga kasangga. Good morning! Maraming salamat kasanggang Angie Marcamonias for giving me away once again para sa ganoon sa ating mga kaalaman patungkol pa rin sa mga ingredients ng ating mga produktong herbal. Lalong-lalo na mga kasangga, itong tinatawag natin na Panax Ginseng. Aba, mga kasangga ha, yan ang isa sa mga ingredients po ng ating produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Ang inyong kasangga, James Agustin Maniaga, ay laging ready mga kasangga. Pag ito ang ating mga pinag-uusapan, alam niyo ba na ang Panax Ginseng, ayon sa pag-aaral ho sa ating mga research team, ang kasama na natin dyan, sina kasanggang Arvin Enriquez, at yung mga iba pang mga kasangga natin sa research team, kasama na po ako doon. Abay, ito'y magandang pampalakas ng katawan mga kasangga, dahil napakarami na po ang mga dahilan kung bakit nanghihina ang katawan ng isang nilalang na katulad po natin. Yan po ang isa na naibibigay ng Panax Ginseng. Pampalakas din po ng resistensya, pinapalakas niya ang ating immune system at pinapababa niya ang ating blood sugar. Okay? Bakit nga ba yan mga kasangga, blood sugar na yan? Lagi natin yan topic mga kasangga, dahil pagka mataas ang ating blood sugar mga kasangga, abay ang level po niyan pag tumaas ay maaring tayo ho ay magkaroon ng diabetes, okay? Kaya nararapat lamang po na yung blood sugar na yan ay nasa tamang level.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Kasi pag hindi ho mga kasangga, dyan ho uuwi, okay? Mauuwi ang pagkakaroon ng diabetes, okay? Type 2, kaya more than that mga kasangga. Kaya naman, alamin natin ano, kung saan nga ba nakukuha itong mataas ang blood sugar na ito. Dapat alam natin kung bakit kinakailangan uminom tayo ng mayroong Panax Ginseng na ingredient na katulad doon ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Alam niyo mga kasangga na pagka mataas ang ating blood sugar, ulit-ulitin po natin, diabetes ang bagsak niyan. Saan natin nakukuha yung mga yan? Pagka tayo ho mga kasangga, totoo po yung sinasabi nila na pagka mataas po, kaya malakas po tayong kumonsumo ng kanin o yung carbohydrates mga kasangga. Aside from kanin, nandyan din po yung tinapay, ano? At saka yung pasta, maging ang mais, even yung patatas, at lalong-lalo na mga kasangga, yung mga matatamis, ano, na klase ng pagkain at mga klase ng inumin.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Ito yung mga soft drinks, yung mga candies, ano pa nga ba, cakes, yung mga yan. Ang mga pagkain ito mga kasangga ay sinisira ang katawan at ginagawang glucose, ano, na siyang pumapasok sa ating tugdugo, at yan ang dahilan kung bakit tumataas ang ating blood sugar o ang level ng ating blood sugar.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Diyan ho tayo nagkakaroon, mga kasangga, ng sakit na diabetes. Kaya po sa mga kasangga natin na ngayon nagiginig sa atin, ha, take note, ang Panax Ginseng, mga kasangga, ay inilalagay niya sa tamang level ang ating blood sugar. Ibig pong sabihin yan, ha, na bagamat tayo ho'y mahilig kumain ng mga kanin, pasta, tinapay, yung nabanggit natin, matatamis na pagkain, pagka tayo po ay araw-araw namang kumukonsumo po, mga kasangga, no? Dahil once in a lifetime lang naman tayo kumakain ng mga mga pagkain na matataas ang karbo o kaya matatamis, ano? Ibig sabihin po niyan, pagka tayo po ay nakapondo o kaya lagi tayong umiinom o kumukonsumo ng merong Panax Ginseng na katulad ng ating Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, maaaring mapunta po sa tamang level ang ating blood sugar.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Yan ho yung naitutulong ng ating Panax Ginseng. Kaya mga kasangga, ha, sa ulitin, ha, maraming salamat kasanggang Angie Mark Gamonya sa pagbibigay mo ng tamang oras para sa ganun ay daan natin ang ating kaalaman patungkol naman sa mga ingredients ng ating mga inuming herbal na atin sa atin ng Jamar Herbs Incorporated. Magandang oras na naman po sa inyo lahat. Ako po si James Agustin Baniaga.
1: Kasangga at kalusugan.
3: Ang kailangan.
4: Mga kasangga naming minamahal, maraming salamat kay kasanggang Arvin Enriquez na lagi nating kasama. Kasamang Arvin Enriquez, magandang morning to you at maraming salamat din, ha. Alam niyo, sipag-sipag ng taong ito, ano? Siya talaga ay nagbibigay din ng mga balita, no, from time to time. Anyway, sa mga kasangga natin na ngayon naka-tune in sa atin, good morning kay Mr. Joseph Galutan, saan ka man lupalop ng mundo naroon ngayon, parang hoy, magandang pakikinig time. Isa yan sa mga kasangga natin na mahilig uminom ng Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Brown Rice Extra. Kaya mga kasangga, ha, sa mga may karawan sa araw na ito, eto na ang para sa inyo.

0: Sa happy birthday sa lahat ng mga may karawan. Yan, magandang karawan ho sa ating lahat mga kasangga. Sa lahat ng mga nagkakaedad na naman, nadagdagan na naman si Lolo, si Lola, si Inang, ni Itang. Good morning, ha? Okay nga rod. At kayo'y nag-birthday na naman. Sa ating verse of the day naman for this morning, sa ating programang Kasangga at Kalusugan, well it says here, in the book of Hebrews 11:1. Okay, if you have your Bibles with me, please open that in the book of Hebrews 11:1. Ang sabi niya dito mga kasangga, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Again, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. That's the faith, mga kasangga. Alam natin yung faith dahil tayo ang nakakadama noon at tayo ang mayroong pananampalataya. But yun na nga yun, nagpapahiwatig yan that we are assured, ano? Kung yung mga bagay-bagay na yan na hindi natin nakikita ay ating pinaniniwalaan. No, diba? Ayon naman po tayo sa ating verse of the day mga kasangga. Ako po ang inyong kasanggang James Agustin Bariaga in the name of kasanggang Angie Mark Hamonias. Ito po ang inyong lingkod. Nagpapasalamat sa inyo kasama ang ating mga kasama sa research team ng JMAR Herbs Incorporated. Maging si kasanggang Hernan Uribe at si kasanggang Arvin Enriquez. Si kasanggang Zairin Viloria. Matagal ko na narinig to ah. Magandang araw na rin lang. Okay? Ako po yung lingkod, James Agustin Bariaga, para sa Kasangga at Kalusugan.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaala ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo!

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
13: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
15: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stressed na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix. Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
17: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi po pakinggan ang ating programang
2: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe.
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampasensi!
23: Pampamacho!
25: Pampahealthy!
23: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
26: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Sarajo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bachoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Ganda, kwentuhan nakakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't tumalakhak sa mga digis na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ,
3: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ.
1: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni.
2: Aww. 88.1
3: sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music.

0: Alright, checker time mga kabandera. It's already 9:31 on the clock. And the time check is brought to us by Red Horse Beer, Super Ang Shot ng Tropa, Best Cafe, San Miguel Pale Pilsen, Eta ng Pure Gold. And of course, kasama nyo na naman ang sexiest and hottest DJ, Sexy Rocky with...
1: May magandang umaga mga kabandera. Ako si Kuya Chad, nabihiran yung mapakinggan pero tatatak sa radyo bilang iyong kaibigan.
0: Ay, iba. Iba partner. Good morning by the way. Kumusta naman yung morning ngayon ni Kuya Chad?
1: Eto, masaya.
0: Ay, kahapon di ba parang kararating mo lang ba kahapon?
1: O, kahapon lang ako kagaling mapanas.
0: So, kailangan na panindigan mo yan ha. Ikaw ay magiging kaibigan ng mga kabandera sa radyo.
1: Oo naman.
0: Sa personal ba talagang palakaibigan itong si Kuya Chad?
1: Palakaibigan talaga ako.
0: Ilang porsyento?
1: 50%.
0: Yung hindi ka sure, 50 na lang. Para...
1: Hindi, palakaibigan talaga ako. Hindi naman kasi ako palaaway na tao.
0: Hindi Kuya Chad, 50 kasi yung iba, minsan hindi sure lalo na pag naiinis ka. Ako nga, sexiest and hottest DJ, pero hindi rin ako sure, kaya 50-50. Kasi pag may nakakita sa akin, sasabihin, ang laki naman pala ni ano, taba ching-ching pala to. At least 50%,
1: yes, 50%.
0: Diba? Alright, so kumusta yung morning? Nakapag-almusal na ba si Kuya Chad?
1: Tapos na. Kaninang umaga pa, pag-gising ko alas 4 pa lang.
0: Ay, gising ka na madaling araw.
1: 4:30 pa lang. Gising na ako.
0: Ayun. You know what, diba Kuya Chad? Kumbaga, may mga tao talaga na mahilig din na gumising ng madaling araw. Ito yung sinasabi nila na parang pag maaga kang magising, ang daming blessings.
1: Yes. Minsan kasi nasasanay na rin yung ano, yung parang nagiging psyche, ano ba 'yun?
0: Parang ano muna 'yan tawag dito, routine.
1: Routine na sa araw-araw.
0: Sabihin ko sana cycle.
1: Kaya nga parang iba, parang
0: 'di ba?
1: Yung routine.
0: Nasasanay ka.
1: Nasasanay ka na gumigising ng ganung oras.
0: Yes. Well, sa inyo ba ni ano ni wife mo na super duper ang ganda. So sino sa inyo yung mas maagang magising?
1: Mas maaga akong magising.
0: Ay, ikaw talaga. So when you were in studying in college before, ganun na talaga, parang nakasanayan ng katawan mo, oh.
1: Hindi, alas 10 ako dati.
0: So bawiin natin na maaga kang magising.
1: kung wala pang pasok, mas ano pa 'yun, mahirap pa.
0: Pero that time ini-enjoy mo kasi you're single that time.
1: Wala namang responsibilidad dati. Ayun, parang sarili mo lang hindi.
0: Diba? Ito nga sinasabi ko sa mga kabandera na minsan enjoy rin naman yung maging single, diba? Kuya Chad. Kung iniisip niyo na malungkot, well sometimes ganun eh. Pero to be honest, nakaka-enjoy din yung maging single.
1: Oo, kasi parang ang laya-laya mo.
0: True, di ba?
1: Parang wala kang iintindihin.
0: Yes, lahat na gagawa mo. Tapos kahit anong oras kang umuwi, okay lang. Walang okay maghihindi sa'yo, walang magbubunga nga sa'yo. Di ba? Kasi nature naman talaga sa aming mga babae, mabunga. Nakisali sa babae, no?
1: So, naman, kumbaga, hottest DJ yan.
0: Di ba, Kuya Chad, kumbaga, yun yung normal sa pagiging taklasa minsan ng mga babae. Diba? Like sa mga kalalaki yan, hindi naman lahat, pero normal sa kanila yung minsan kahit anong sabihin ng mga asawa nila, ay talagang may katigasan ng ulo.
1: Yes.
0: But, kumbaga, hindi naman lahat ng lalaki.
1: Pero shout out din sa, sa mga kahit yung mga...
0: Bungangera.
1: Merong mga, mga nag-aaral ngayon, mga kabataan ngayon na kahit... sa murang edad, mayroon na rin silang mga responsibilidad na parang hindi rin sila malaya kasi parang umaga pa lang sila na yung...
0: Babangon na ng maaga.
1: Yung mga breadwinner.
0: And I was one of them. Yes. Ikaw, dati kang naging breadwinner ka ba before?
1: Oo. Ako kasi yung panganay.
0: Kailangan talaga kailangan, kumilos.
1: Kumilos ka talaga.
0: At kailangan maaga kang magising.
1: Kasi paglampaso na. Ayun. Pag-alog na.
0: Diba? Dahil pag hindi mo inutusan, ikaw yung lalampasuhin ng mga magulang mo.
1: Sige, yung lola mo, mata na mata na. Alam mo yun.
0: Akala mo may trabaho, akala mo may ambag ka, diba?
1: Pero nung nag-college na ako, iba na. Kasi yung, syempre malaki-laki naman na yung mga kapatid ko.
0: At saka, gamoy na, kumbaga, matawag dito, ay batayin muna natin si Princess, isa to sa magagandang DJs ng Radyo Bandera. Magandang umaga, Sexy Rock and Kuya Chad. Hello to you, Princess.
1: Hello, Princess. Good morning.
0: Alam mo, deserve niyang magkaroon ng pangalan ng Princess.
1: Yes.
0: Kasi, di ba, face card kung pag-uusapan, super duper ang ganda.
1: Yes.
0: Sabi ko nga nung nag-program ako last last week, parang panahon pa yun ng gera. Sabi ko, Kuya Chad, ang daya nitong mga taong to, lalong-lalo na ito si ano, DJ Hanna Babe. Oh. Kasi face card yung laban na eh. Wala tayong kalaban-laban, di ba? Ay, naku. But by the way, hello sa iyo, Princess. Good morning. Sa lahat po ng mga kabandera natin dyan at sa lahat ng DJs dito sa Radyo Bandera. Lalo-lalo si Bloom, no? Ang ganda rin. Lahat ng DJs
1: lalo
0: magaganda.
1: Lalo na
0: yung
1: boses niya, no?
0: Sa mga DJs, mga gwapo.
1: Oo, oh, oh, syempre.
0: Si Papa Prince.
1: Si Papa Prince, syempre.
0: Kailangan gwapo yan. Nakamonitor dito sa kabila. Oh, oh. Baka mamaya, di ba?
1: Oo, oh, baka tadyakan tayo.
0: Correct, correct. Piraw-piraw pa naman ito. Oh,
1: piraw-piraw talaga yan. Syempre, maganda yung pesto kagabi.
0: Di ba?
1: Oh, sarap ang tulog niya.
0: Yes. Masarap talaga yung tulog ni ano, yes, ni Papa Prince. By the way, mga kabandera, so sa ngayon, kasama ko muna si Kuya Chad, ang inyong kaibigan sa radyo. Diba? Feel na feel mo, no?
1: Ngayong umaga lang yan. Salamat, si Sir Rocky.
0: Pero to be honest, kasi si Kuya Chad, bihira rin maka, ano, makaluwas. Diba? Parang galing ng probinsya.
1: Galing pa kong bundok.
0: Galing pang bundok si Kuya Chad. Pumunta lang dito para maghasik ng kagandahan sa radyo. Diba? Oy. Ng good vibes.
1: Good vibes, yes.
0: But by the way, welcome sa programang Kape at Kwentuhan. No? Lalong-lalo na yung mga kabandera natin, Kuya Chad, na nakikinig. Actually, especially sa programa ni Papa Prince. Diba, madaling araw pa lang nakatutok na sa Radyo Bandera. Oo. Kaya maraming salamat to. Ano? Kala ko may sasabihin ka.
1: Ay, di, wala.
0: Kung makatingin ka kasi akala mo may atraso ako sa... And baka may babatiin si Kuya Chad.
1: Ay, binabati ko yung mga, ano, yung mga taga-Mapanas. Lahat kayo dyan. Ayun. Magandang umaga sa inyong lahat. Tsaka, ano, yung asawa ko dyan.
0: Yes. Stay ka. And of course, bati na rin natin lahat ng mga drivers, especially kay Sir Agaton Mitra na laging nakatutok sa atin, Kuya Chad. Si Sir October 30, and hi to Ma'am Cecil Galian Olesco and Sir Oliver Olesco ng Barcadas Resort. Ay nako, good morning! Well, wait lang. And I just wanna say hi to UTM Rana. Thank you for the follow. And Sir Benito, Junior Centino, yung mga taga Barangay Pulangi, Kuya Chad.
1: Uy.
0: Ayun, batiin natin sila.
1: Yes, good morning sa inyo dyan sa Barangay Pulangi, yung mga nakikinig. Salamat sa patuloy niyong suporta.
0: Ah, yes, di ba? Alam mo, sa tono mo palang, parang nararamdaman ng mga kabandera natin na mabait ka rin in person. You know what? Ako kasi nasabihan nila ako, ano, may mga ganyan ka ba, ano, expectation, Kuya Chad, na pag narinig mo lang yung boses, parang may ano ka na eh, hula na, ay, siguro mabait to, siguro gwapo to. Ganun ka rin minsan.
1: Oo.
0: O talaga?
1: Oo, kasi pag, ano, lalo na pag parang, ano, parang yung, parang ang lumanay ng, ano, ng dating ng boses sa'yo.
0: Nung parang, napakinggan mo ba si, ano, si Papa Prince, ano yung parang expectation mo kay Kuya Prince tulog, kay Papa Prince?
1: Yung expectation ko sa kanya, parang ang laki niyang ano, tao.
0: And then how about yung ugali?
1: Yung pero parang ang kwela niya.
0: Ayun.
1: Kapag ano, pag pinapakinggan mo siya na hindi mo pa siya nakikita,
0: diba?
1: O namimit.
0: Napaka-jolly.
1: Oh, yes. Oh.
0: Ako expectations ko, sabi ko, panigurado may mga pagkakataon na hindi ito magjo-join sa programang Kape at Kwentuhan.
1: Ang alam ko talaga, parang ang pogi-pogi niya. Kasi alam mo yun, yung boses niya, parang yung pogi siguro nito.
0: O, oh, diba, puring-puri ka na, no? Papa Prince.
1: Nung nagkita kami,
0: ha?
1: Nung nagkita na kami, na-meet ko na siya. Oo nga, ang cute niya.
0: Diba? Oo. Cute naman talaga siya, no? Si Papa Prince.
1: Shoutout sa'yo, Papa Prince.
0: Bago ni Mark Balandray, bakit ang itim mo dyan? Sino ka dyan? Di ba uso yun sa Facebook? Kapag may maganda kang profile, sinasabi nila na sino ka dyan?
1: Di, kasi nauso din yung AI.
0: True! Actually, sa halos lahat ngayon gumagamit ng AI.
1: Yung parang kahit magkakahiwalay na picture, pagsamahin mo lang yun.
0: Diba?
1: Nag-generate na agad, buo na.
0: True! And yung halimbawa, kahit yung gender, no, binabago.
1: Oh, yes.
0: Kung gusto mong maging maganda panandalian.
1: parang lakas makapanglin lang ng anong social. Ng AI ngayon.
0: AI. Yung nakakatakot nga, diba, yung ginagaya yung boses natin, tapos minsan talaga, hindi na siya, parang hindi na robotic yung dating, parang hindi na siya AI, kundi parang tao na talaga yung nagsasalita. Yung minsan yung nakakatakot. At ito yung disadvantage.
1: Yes.
0: Kapag, kumbaga, halimbawa, ikaw na biktima ng ganito, feeling ko okay to sa mga ano eh, tawag dito, sa mga magagandang transaction, pero kung halimbawa gagamitin mo siya into, you know, something negative,
1: yan.
0: Nakakatakot.
1: Nakakatakot. Kasi parang kahit anong sabihin mo sa kanya, inaano niya. may resulta, ginagawa niya ng ano.
0: True. Wait lang. Dayla. Hi kay Ma'am Gemma Rosalio sa Morning Sex Rocket, Kuya Chad. Ay, di ba ina-acknowledge ka na? Mababay din kasi yung mga listeners natin eh, no? And nanuman natin ni kay Diri, natudini si Papa Prince. Buwa.
1: Uy, Diri ha, ikaw ang pinaka-cute na DJ Didi sa Kuan, Radyo Bandera Katarman.
0: Hindi, sabi ni Papa Prince, ayaw ako din yun pag para inuwat ha. Yun yung mahirap pag...
1: Inuwat ta ba siya?
0: Diri... Minsan.
1: Diri man.
0: Wait lang. Batin natin si Ate Rachel Alcera. Hi, good morning po, Sex Rockin' Papa Prince and Kuya Chad, new DJ. Actually, si Kuya Chad matagal na, kaso nga lang, mga kabandera, hindi siya yung regular DJ na kagaya po namin na may morning. Tawag dito. May programa talaga, regular program, di ba, Kuya
1: yes,
0: Chad?
1: Yes, walang kung saan na lang tayo sumisingit nito.
0: Oo. At saka, siguro walang programa Kuya Chad, kumbaga regular program na maging DJ kasi yung position niya pang manager po.
1: lakas makagess, ano, no?
0: Di ba? Kuya Chad, Isang Sigera. Hello sa iyo, good morning.
1: Oy, Isang, pinsan ko to. Andun to ngayon sa Maynila. Ayan. Shout out sa iyo. Salamat sa panonood.
0: If I'm not mistaken, familiar sa akin si Isang before. Parang
1: din siya dito sa Baybay.
0: Ayun. But by the way, sabi niya dito, wait lang. Masirong ba talaga? Wait lang ha. Kasi rumuman, muntik na kitang makikita. Aminis siya.
1: Hindi kasi para dito sa ano, parang madilim lang yung ano. Alam mo yun, siguro kasi yung sombrero ko, inano.
0: Ay, oo, sa sombrero.
1: Yung shadow.
0: Yeah, by the way, batino natin si Grace Infante Balanlay. Good morning po, Sex Rock and Kuya Chad. Shout out. Hello to you, Grace. Batiin natin, Kuya Chad, si Grace.
1: Yan. Good morning, Grace. Sabi niya dito, good morning po, Sexy Rocky in Kuya Chad. Shout out po. Yeah, shout out sa'yo. Salamat sa pakikinig.
0: Papa Prince, hala, iyon niyan panahon kay Kamumanan Ada.
1: Hoy, hindi ka namin inuuwat.
0: Oo.
1: Totoong sinabi namin, ikaw talaga yung pinaka-cute dito. Ang cute mo kaya, cute-cute mo.
0: Cute.
1: Gigil mo ko eh.
0: Paano yung gigil, yung kinukurot talaga yun? Pero feeling ko mas naging cute ka.
1: Bakit?
0: Ulitin mo yung ganun. O, di ba? Parang yung sa pingsoy ba yun, yung gumaganon.
1: O, yung ganun. Pusa. Yung pampaswerte.
0: Pampaswerte daw. Ikaw ba pa, Kuya Chad, naniniwala ka ba sa mga swerte-swerte?
1: Oo, naniniwala ako dun. Kasi parang lahat naman yung ganun ng mga Chinese, parang magagandang buhay. Di ba mahilig sila sa ganun?
0: Oo.
1: Tingnan mo yung mga Chinese dito sa atin sa Pilipinas, sila yung may mga mas may kaya.
0: Kasi yung thinking kasi nila, kumbaga...
1: Pero usually, isang ano lang yun, parang siguro parang isang props lang yun sa ano nila, sa negosyo nila. Pero
0: okay.
1: Ano talaga sila, mga business-minded talaga. Matipid sila sa pagdating sa pera, at the same time mas stricto sila
0: wise,
1: sa ano,
0: wise diba?
1: Marunong silang
0: pero to be honest, mga kabandera and Kuya Chad, maganda rin yung kanilang ano mindset, no, yung mga Chinese, kasi more on na business talaga sila. Unlike sa atin, mag-aaral tayo para sabi mo nga na mag-aaral tayo, magtatapos tayo ng pag-aaral para maging alipin. Yeah. Diba? Samantala, yung mindset ng mga Chinese ay sa murang edad, sila na talaga yung nagbi-business, which is ang ganda. Mm. Ang ganda, nakakahangay, no? Kasi kumbaga, they can be the owner.
1: Yes.
0: Sa atin baliktad, mag-aaral tayo, gagraduate tayo para mag-apply ng trabaho. Yung mga Chinese naman, yung mindset nila ay dapat sa murang edad magkaroon na sila ng business, or they should know this or to discover how to become a successful owner someday, di ba, ng iba't ibang establishmento. So ang galing.
1: May nakilala ko mga Chinese na talaga nagnegosyo sila. Yung isa sa mga mindset din nila, di ba, ling unti lang yung tubo, pero mabilis siya.
0: Di ba?
1: Oh, tapos parang alam mo 'yun na parang kahit papiso-piso lang yung tubo niya kasi mabilis yung mabilis maubos kasi mas mura yung mas mabilis lumago.
0: Alam mo, pag pag negosyante ka, Kuya Chad, ma-appreciate mo yung kahit konting tubo lang. Kasi, kumbaga, ano, nag-uumpisa ka pa lang, di ba?
1: Tapos parang kasi pag mas... Ayun, sabihin natin unti lang yung ano, yung tubo niya. Pero mabilis maubos yung produkto niya.
0: Product.
1: Parang ang laki na rin yung ano, kasi pag diba? Naipon mo yun,
0: sa malaki piso, na siya. Sa piso-piso, dos-dos, lumalaki yung tubo.
1: Kaya yung ano nila,
0: bawi yung kapital.
1: Kaya yung mga paninda nila, mga muray. Kasi diba? Hindi nila iniisip na pamahalan.
0: Actually,
1: importante sa kanila, ma-consume agad. Marami yung maging consumer.
0: True. When you are... planning to have a business, yung isipin mo lagi, yung needs ng customers.
1: Yes.
0: Diba? Yun yung kagandaan eh.
1: It's affordable.
0: Tama. Siguro kung may business ka.
1: Hindi na, ano ko lang sa kanya. Sa kanya lang ako nagkaroon ng idea kasi parang kinento niya yung ano.
0: Diba? Ang galing. And yun nga,
1: yung ano nila.
0: Kapag ikaw yung owner ng business mo, isipin mo lagi, ano yung target is the customers. Ano yung magugustuhan ng customers mo.
1: It's affordable.
0: Mo. And it should be affordable. Mm-hmm. Diba? And unbelievable.
1: Wala
0: na pang unbelievable.
1: Oy, magandang lesson to sa mga business, nagbi-business dyan na, mga
0: yes.
1: listeners.
0: Yes, true. Kaya dapat talagang tumuto kayo dito sa Radyo Bandera. Dito na ha, 88.1. Nangusog.
1: Oo, ano?
0: Diba? But by the way, batin pa natin yung mga kabandera natin dito. Kuya Chad, wait lang. Sabi ni Papa Prince, naka-assign si Kuya Chad sa printing in Nawawakay. Kasi alam mo, alam niyo mga kabandera, magaling si Kuya Chad dito mag-maneuver, kumbaga dito sa aming printing device or equipment. Magaling siya dyan. And, anak, nakikita Kuya Chad, anim tango kay Mauman and Busag.
2: Yes.
0: Wait nga lang, madilim ba?
1: Hindi, kasi...
0: Ay, medyo, medyo madilim kasi... Alang dami nating viewers, yes. Oh my gosh! Sikat lang yun. Thank you po.
1: Eto...
0: Ay ba, pero can we request? Pwede bang tanggalin yung sombrero ni Kuya Chad? If okay lang ha, pero walang sapilitan. Ay, masunurin. Oh, ayan na, maliwanag na. So, masaya na. Okay na ba? Kasi, pero dito, delay. Yung nilagay mo na yung sombrero. Ay, wala.
1: Ay, balik ko na kaya.
0: Hindi. Ay, wala pa siya. Ayan na. 1, 2, 3. Kuya Chad? Oh, ayan.
1: May kalbo.
0: Pero ganun pa rin. Ay, hindi. Okay na ba? Okay na, medyo maliwanag na. Oh, ayan na, pinagbigyan na kayo. Oh, piso-piso, send star.
1: Yung mga ano natin dyan, mga senders.
0: Ay, wait lang. Ano yung sinabi ni Papa Prince? Wait lang. Babalikan natin to. Asa na yun? May mga ano pa tayo dito eh. Good morning po. That's coming from, ay, wait lang. Marinette Laudenio Harupoy. Hello po. Hello sa'yo. And, ay, sabi ni Isang Sigera, kay tanggalay mo sombrero, diri lugod na imod at lahi. Ayun.
1: Ada na, naimod na at lahi.
0: Ayun.
1: Ang cute pa naman ng lahi din natin.
0: Sabi ni Grace, hindi po makita ang mukha mo, Kuya Chad, madilim ka. Medyo okay na ngayon, di ba? And good morning to Sir October 30. Good morning sa'yo. Sabi ni Ate Almadurin, shoutout ko na sa ako asawa, ingat ka lagi. And kay Papa Prince naman, 949, pakifollow na lang ng kanyang page, mga kabandera. Diak mamati na, malipat, maliwat na laak sa Sky Radio 97.1. tawagan natin doon yung ano, yung Sky Radio na paki-off muna. Pansamantalang walang programa. And Ate Alma, kala ko si Jong kasama ni Sexy Rocky. Jong, hilaryo ka ba? Ang layo. Gwapo si Chad.
1: Ha?
0: Huh? Jong hilaryo.
1: Bakit sinabi mong pakit si Jong?
0: Ah, wait
1: okay
0: lang.
1: Na yun.
0: Hindi, I mean, gwapo ka, pero gwapo rin naman si Jong. Si Papa Prince pala. Actually, si Papa Prince andon sa dito sa kabilang
1: sa basement.
0: Station.
1: Sa basement.
0: Sa basement. Naglalangoy-langoy. Good morning kay Sir October 30. Sir October, hello. Good morning. Masirum lagi hap. Aba ka sa ano yan? Tawag dito Papa Prince. Ay, Papa Prince
1: tuloy. Isa lang yung ilaw na nakano.
0: Isa lang kasi yung ilaw. Try nga natin yung kabila.

0: Ay, nagreklamo na dito si ano, si Kuya Chad. Eh, ako nga daw, di nakikita. Bakit siya yung ino? Yung sinabi, yung inaano nyo na magpakita ng mukha, di ba?
1: O, dapat inaano nyo rin to si ano, si Six Rocky na magpakita rin ng mukha.
0: Ay, sabi ni ano, wait lang, sabi ni, daming message dito. Maraming maraming salamat mga kabandera. Pa-shoutout naman daw kay, ano to?
1: Kid.
0: Kid to?
1: Yung baby ko yan.
0: Ay, si Cade. Cade. Hello, good morning.
1: Yes.
0: Ang linaw ng camera nyo. Oh, okay na, di ba? Sabi ni Ate Alma Durin. And kailan ko kayo makikita sa personal si Papa Prince? Ay, wag, natulog siya. Actually, si
1: kung
0: Papa...
1: ayaw niyong magsisi, wag na.
0: Actually, si Papa Prince, andito lang naman siya. Oh, maliban na nga lang kung kapag may mga lakad.
1: Mm-hmm.
0: Pero yun, Ate Alma Durin, kung gusto mong makita si Papa Prince, pwede kang pumunta dito. Saan ba yung location natin, Kuya Chad?
2: Ano bang ano yung address dito?
0: JP Rizal. Ayun. Barangay JP Rizal. So, kung alam mo yung Novax, sabihin mo lang sa tricycle, halos lahat ng drivers alam yung alam Novax. Yan. Pagpasok mo dito, Ate Alma Durin, nasa third floor
1: nasa
0: kami.
1: Nasa third floor tayo.
0: Diba? So, pag akyat mo, makakaramdam ka na ng mga sakit-sakit sa chance.
1: Pagdating mo dito, sigurado hihingalin ka.
0: Oo, magdala ka na lang ng tubig.
1: Oo, para pagdating mo dito, uminom ka agad.
0: Ayan, kasi naman, alam mo, pasimuno ka, Kuya Chad. Sabi ni ano ni Grace Infante Balenlay, Sexy Rocky, gusto din kita makita sa camera. Oo, di yan. Pa po kita nakikita.
1: Kaya nga
0: actually, pero ilang beses ko na rin sinabi, wala talaga akong mukha.
1: Hindi po, dapat makita kasi... Ayaw kong ituloy.
0: Alam niyo pag nagpakita ko mag-iskandalo talaga. Ano to? Hala, makita nga ni Acneo diri na kam mabulag. Ah!
1: Grabe.
0: Diba? Yan yung ano, tawag dito, warning.
1: Oh, warning ni talaga. Ano, yung parang yung Papa charisma Prince. Kasi niya siguro.
0: Ay, iba rin.
1: Oo, iba.
0: Diba?
1: Yung hatak, pag nakita, parang namamagnet ka talaga sa
0: ay,
1: kanya.
0: Ay, nahihipnotize ka.
1: Oo.
0: Si Papa Prince yung ano, yung, pag
1: parang
0: halimbawa,
1: nalilinlang ka.
0: Ay, yes. Inaayos lang eh, no? Pero sa madaling salita, ginuuwat ka. Hindi, si Papa Prince yung like, halimbawa siya yung sales agent, diba? Yeah. Inoperan ka ngayon ng product, oh. Bibili ka kasi hinihipnotize ka.
1: Kahit pangit yung product niya, no? Parang maano ka talaga, mapapabili ka talaga.
0: Makakonvince ka.
1: Makakonvince
0: ka. Diba? Pag mag-ano to, pag maging sales agent to, marami tong ano yung customers. Oh. Yung sasabihin niya, ate, 5G to.
1: Oh. Tapos pag unang kita mo, parang mapapasabi ka talaga sa kanya, ang cute niya.
0: Oh, diba?
1: Yung parang...
0: Parang gusto mo siyang kubuton. Napulo nga kubot. Diba?
1: Ang cute kasi niyo.
0: Makusog lahat akhangin.
1: O, yan po, Papa Prince, ha? Kotang-kota ka na.
0: O, diba? Sige, pupunta ako dyan. Magpa-picture ako sa inyo at magdal-dal ako dyan. Ate Alma Durin. Hello, Ate Alma Durin.
1: Yes, hello, Ate Alma Durin.
0: And of course, alam naman ng mga kabandera natin, lalong-lalo na ito, legit talaga ito, no? Nagme-message sa atin ng HXR, especially to Kevz, and hi to Raymark Tantongco, Herrero family dyan sa barangay Dao, San Jose, Northern Samar, and of course, Tingzon family. Shoutout to sa inyo. By the way, kasama ko pa rin.
1: Ako po si Kuya Chad, nabihira niyong mapakinggan, pero tatatak sa radyo bilang iyong kaibigan.
0: Nox naman. And of course, the Sex is an Artist DJ. Mga kabandera, dyan lang kayo dahil mamaya sa aming pagbabalik ay susunod na po ang inspiring story. At yan ay babasahin ni Kuya si Chad.
1: Nagturuan eh, no?
0: Nagturuan na. Dahil hindi tayo sigurado walang magbabasa. Ay, good morning kay Rani Branzuela. Maupay na aga.
1: Hello po sa lahat.
0: Actually, tawag dito. Bayaw, parang ganun. Yes. Yan. Si Rani Branzuela ay Bayaw, di ba tawag doon? Hmm. Asawa ng pamangkin ko. Oh. So, Bayaw.
1: Yes.
0: By the way, sila ng mga OFW na nakatutok for today's video. Maraming maraming salamat. Thank you sa pagantabay. And yeah, mamaya sa aming pagbabalik, mga kabandera, so let's gonna try to take a break dahil magbabasa na ho kami ng inspiring story. At yes. Sino yung magbabasa?
1: Siya.
0: Ikaw. Alright! Okay. And yeah, manatiling nakatutok dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo.
1: Ibandera mo.
3: Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon. Come on, sumayaw!

0: pagkasaindak ng panahon.
1: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
4: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
12: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
11: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
13: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
14: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
15: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
16: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
17: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
16: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
18: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
1: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
18: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
19: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Stressed na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
18: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
1: Yan.
18: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
21: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
22: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix. Coffee Mix.
21: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
18: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
18: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
0: Lagi po pakinggan ang ating programang
2: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe!
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampasensi!
23: Pampamacho!
25: Pampahealthy!
23: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
26: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: magandang natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Sexy Rocky, ang

0: Sixers at Hottest DJ.
1: At Papa Prince na Papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni.
2: Sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bandera FM.
3: Your music,

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't humalakhak sa mga digis na puno ng enerhiya. Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ.
1: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni.
2: Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan nyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangos sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.
3: Dear Papa Prince at Sexiraki, ako nga pala si Kyla, taga Barangay Libho, Caterma Northern, Samar. Ngayon, nandito ako sa Manila at nagtatrabaho bilang supervisor sa isang mall. Kapag tinitingnan ako ngayon ng ibang tao, akala nila na naging madali lang yung buhay ko. Akala nila na swerte lang talaga ako. Pero ang hindi nila alam, bago ko narating ang posisyon ko ngayon, ilang beses muna akong umiyak, sumuko at bumangon ulit. Lumaki ako simpleng probinsyana na maraming pangarap pero kulang sa oportunidad. Nung unang punta ko dito sa Maynila, takot na takot ako. Wala akong kakilala, naninibago ako sa paligid at minsan gusto ko nang umuwi sa Northern Samar dahil pakiramdam ko hindi ko kaya. Nagsimula ako sa mababang posisyon, tagaayos ng paninda, tagalinis minsan, tagabantay ng counter at halos buong araw nakatayo. May mga pagkakataon na minamalit din ho ako bilang probinsyana. Pero sa halip na patulan, ginawa kong inspirasyon ang lahat ng masasakit na salita. Habang ang iba ay nagpapahinga, ako naman ay nag-aaral kung paano maging magaling sa trabaho. Natuto akong makisama, magtiis, at maging responsable. Hindi naging madali ang lahat. Dumating sa punto na halos maubos ang sweldo ko sa bayarin at padala sa pamilya ko sa probinsya. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng habang buhay, ganito lang ako. Unti-unting napansin ng management ang sipag ko. Hanggang sa isang araw, tinawag ako ng manager at sinabing ipopromote ako bilang supervisor. Hindi ko napigilang umiyak noon, Papa Prince at Sexiraki. Naalala ko lahat ng pagod ko, gutom, homesick at mga gabing mag-isa akong umiiyak sa boarding house. At ngayon, mas lalo akong nagpapasalamat dahil may panibagong blessing na dumating. May offer sa akin na trabaho sa abroad. Hindi ko man akalain na dati may mangyayari na ganito sa kagayang simple ko. Babaeng mula sa Barangay Libho, Northern Samar. Heto ko ngayon. Mas matapang, mas matibay, at mas naniniwala sa sarili. Hindi man perpekto ang buhay ko noong ngayon, masasabi kong worth it lahat ng paghihirap ko. Dahil minsan, kailangan mo talagang dumaan sa madilim na daan bago mo makita ang liwanag ng pangarap mo. Hanggang dito na lang po, your letter sender, Kyla.

0: Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan niyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangos sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.
1: Kuya Chad, ano masasabi mo dun sa kwento ni ni Kyla?
2: Nakaka-inspire yung kwento niya. Kasi alam mo yun, nagsumikap siya. Pero hindi lang madali yung nangyari sa kanya. Yung success niya para maging supervisor siya, yung mga pinagdaanan niya, napakahirap.
1: Yung iyak, lungkot.
2: Yung pangbubuli sa kanya. Na,
1: diba? May bullying na naganap .
2: Kasi parang minamaliit yung ano niya, yung pagkatao dahil nga taga-probinsya siya. Pero alam mo yun, napakaganda kasi napaka-strong na babae niya. Na kahit pinagdadaanan niya yung mga ganung bagay, nagpatuloy pa rin siya.
1: At literal, Kuya Chad, na strong, independent woman, yes. Itong bida natin yun na si Kyla, na taga-barangay Libho, pero kasalukuyan nasa Maynila. So ang ganda lang na yung iba walang idea. Ito yung sinasabi natin na, Kuya Chad, na hayaan mo yung mga tao. Diba? Kahit anong sabihin nila, be strong. Kasi they don't know your story.
2: Magpatuloy ka lang, sipagan mo lang.
1: Correct. Wala silang ambag sa'yo, maliban doon, wala silang alam sa totoong pinagdadaanan ng buhay mo. Ano naman ngayon kung probinsyana ka?
2: Oo.
1: Kung probinsyano ka, nakaka-apekto ba ito ng pamumuhay nila? Siyempre, hindi. Diba? You really have to work it sa sarili mo mismo.
2: Patunayan
1: work
2: mo.
1: Work it independently. Diba?
2: Patunayan mo sa kanila na na iba ka.
1: Yeah, prove them wrong. Na eto si Kyla.
2: Na may ibubuga ka.
1: True. Yes. 'Di ba? And then pero to be honest, noon talaga parang yung isang tao galing probinsyana na laging nabubuli.
2: Nakaranas ka ba nito, Sixeraki?
1: Before, I think yes.
2: Uy, taga-probinsya ka lang ganoon,
1: Kasi especially
2: yung sa mga taga-Luzon parang ganoon, inaano pa ba nila? Pero hindi naman lahat.
1: Yes.
2: Kasi ako, ang dami ko rin naman nakilala. Tapos parang ini-embrace nga nila yung ano.
1: Yes,
2: ko.
1: Pero, culture.
2: Oo, kasi. Pero meron talagang mga ganong klaseng tao na hindi sila natutuhan na makita ka doon sa ano.
1: True. Kumbaga, kasi ito yung cultural background natin. Tapos yung environment natin. At ito na nga na-involve na yung lugar natin kung saan tayo lumaki. Di ba yung pagiging probinsyano, minsan ay naiipit tayo dun sa bullying kasi especially when it comes to education.
2: Yes.
1: Di ba naman, ang baba ng tingin sa atin ng mga taga-probinsya. Pero noon yun.
2: Iba na ngayon.
1: Ay, lumalaban
2: mo
1: na.
2: Yung sa Luzon, pag nasa Luzon ka, nasa Maynilaan ka, hindi ka pwedeng mapunta sa lugar na taga-Luzon lang yung nandun. Mas maraming taga-probinsya
1: ang nasa Luzon.
2: pag gumagala nga ako doon, mga tugtugan, mga waray.
1: Exactly.
2: Natutuwa ako .
1: Diba? Sa amin, kasi sa ano kami, parang tawag doon, hindi sa Caloocan, alam mo yung kapitbahay namin, yung mga tugtog nila, waray-waray.
2: Oh, yes.
1: So nakaka-proud kasi, diba, una sa lahat, taga-probinsya tayo, waray.
2: Pag nagtatanungan na kayo, taga-probinsya ko. Halos ang mga nakikilala mo doon, yung mga hindi talaga yung puro, yung mayroong lahi talaga sa probinsya.
1: Pag hindi naman, halimbawa, Tagalog Manalita, yung accent, hindi mo halata. Pero yung father niya, either taga-probinsya or yung mother. Diba? Kaya be proud kung sino ka. Lagi mong tatandaan na kahit saan ka nang galing, anuman lugar yung pinanggalingan mo, be proud, dadalhin mo lagi yung pangalan ng lugar ninyo.
2: Yes.
1: And Kuya Chad, ito lang din yung gusto nating ipaabot sa ating letter sender na si Kyla. Okay, so huwag mahiya kung saan ka nagsimula. Diba? Totoo yan na, Kuya Chad. ang pagiging probinsyana o mahirap ay hindi kahinaan. Hindi na sasukat ang magiging future mo sa estado mo ngayon. Kapag may pangarap ka, samahan mo ng sipag, tiyaga at dasal. May mga taong mamaliit or minamaliit ka, pero huwag mong hayaang sila ang magdikta ng halaga mo. Tandaan mo, ang tagumpay hindi minamadali, pinaghihirapan yan. At kapag dumating ang pagkakataon na umangat ka na sa buhay, manatili kang grounded o mapagkumbaba. Dahil ang tunay na successful, hindi lang matasang posisyon, marunong ding lumingon sa pinanggalingan. Kaya naman, Kyla, deserve mo lahat ng blessings na dumarating sa buhay mo ngayon. Isa kang patunay na ang simpleng pangarap ng isang probinsyana pwedeng maging totoong kwento ng tagumpay.
2: Ay, ang ganda.
1: Ang ganda, no? Kaya talagang be proud. Ano man yung sabihin ng tao, gano'n kaliit yung tingin nila sa'yo, ipakita mo na maliit ka man sa kanilang paningin, pero malaki naman yung pangarap mo.
2: Yes. At patunayan mo yun. Pagsikapin mo palagi. At yung mga pinagdadaanan mo, maging mahirap man yun, tiisin mo lang yan.
1: True. No?
2: Dahil kasi pagdating ng araw, kapag nagpatuloy ka, nagsumikap ka, at binaliwala mo yung mga pangmamaliit o yung pag-apak ng pagkatao mo, ay magkakaroon yun, parang magiging armas mo yun. No?
1: Or inspiration.
2: Inspiration mo para mas maging malakas at magpatuloy na matupad mo yung mga pangarap mo.
1: Pero you know what? May nakita din ako sa Facebook. Sabing ganun, parang ano siya eh, parang advisor. Ang galing magsalita. But she's not a Filipina. Kumbaga may lahi. Sabi niyang ganun, embrace mo yung negativities.
2: Yes.
1: Kasi nakakatulong daw yan eh. Mm. Diba? Well, una madilim. Pero hahanapin mo kung asan yung liwanag.
2: Oh, yan.
1: Ang ganda, partner.
2: No, parang litong-lito ka na. Pero dahil nga, nagpatuloy ka pa rin at nagsumikap ka pa rin, yung mga negativity na pumapasok sa'yo, parang mas doon ka kumuha ng hugot na para mas maging mas maging maayos at mas maging strong ka sa pagtupad ng pangarap mo.
1: Totoo. Kumbaga, yung mga negative na sinasabi ng tao, kailangan baunin mo.
2: Yes.
1: 'Di ba? Kasi it teaches you how to be become more stronger and more independent.
2: Parang ano 'yan eh, parang sa mga technician, electrician, pag hindi pwedeng hindi ka mag-ground, makuryente ng paunti-unti.
1: Kailangan may experience
2: kayo, no? Hindi ka masugatan. Mararanasan mo muna 'yung bago ka gumaling.
1: Actually,
2: kaya ganun din sa buhay. Matisod ka man, maraming mang
1: hadlang
2: sa gabal sa buhay mo, maliiting ka man, pero magpatuloy ka lang kasi kagaya ni Kyla, no, na naging successful siya sa naging career niya at unti-unti niya nang natutupad yung pangarap niya. Yes. Kahit nga ngayon, 'di ba, sabi nga sa sa sinabi niya, may offer pa siya sa ibang
1: abroad
2: bansa. Oo. So talagang
1: sunod-sunod yung blessings.
2: Sunod-sunod yung blessings kasi nagtiyaga siya. Pinatunayan niya sa hindi lang sa sarili niya kundi sa lahat na nagkaya niya.
1: Yes.
2: Na may mararating siya.
1: Actually, yung kailangan mo lang talaga dito sa mundo, lalong-lalo na kung halimbawa yung career yung pag-uusapan, una sa lahat, yung tiwala sa sarili, yeah, yung tapang.
2: Yun ang huwag mong wawalain.
1: Yes,
2: yung tiwala tapang mo sa sarili mo.
1: Yeah, and kumbaga yung tiyaga. Lalong-lalo na kung pag nasa Maynila ka, di ba, Kuya Chad, alam mo yan, pag wala kang tiyaga tapos ikaw yung taong tamad, sinasabi namin sa'yo, huwag kang pumunta ng Maynila.
2: Oo nga.
1: Di ba, wala kang oportunidad doon. Kasi parang lahat ng tao masisipag.
2: Lahat halos gumigising ng maaga,
1: para
2: magtrabaho.
1: Diba? Especially our first time. Ako,
2: parang alam mo yung parang labanan dun eh.
1: Diba? Pag mahina ka, umuwi ka ng probinsya.
2: Pag ano nga eh, pagpapasok ka pa lang ng trabaho, kahit diba, yung sasakayan pa lang, nakikipag-unahan ka na. Oo, nakikipag-unahan ka na. Pipila ka ng napakahaba sa MRT.
1: Legit.
2: Tapos pag ayan, gusto mong magmadali, gaabang ka na lang ng bus o mga jeep, pero pila pa rin,
1: pila
2: paunahan pa rin.
1: At saka bawal yung reklamo.
2: Yes.
1: Pag nasa Maynila ka, kung ugaling probinsyana ka or probinsyano, like, kasi tayo bumabangon tayo dito na nung oras, so hindi mo siya pwedeng dalhin sa Maynila.
2: Yes.
1: Mapag-iiwanan ka, pagtatawanan ka. Diba?
2: Kailangan mo talaga doon matyaga ka.
1: At yung alam mo, makikipaglaban ka talaga.
2: Makikipaglaban
1: eh,
2: ka.
1: Bawal doon yung tamad-tamad, yung babangon ka ng anong oras. Depende sa schedule mo.
2: Oh.
1: Pero mostly doon, madaling araw gising na yung mga tao.
2: Yes, diba? Oh, totoo yun, totoo yun.
1: And even yung mga estudyante, grabe. Oh. You know what? The first time na napunta ako ng Maynila, natatawa ko sa sarili ko kasi sabi ko, oh my gosh, alas 4 gising na. Eh, kung nung nasa probinsya ako, tulog pa ako niyan. Gigising tayo alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga.
2: Di, kasi ang ano kasi sa kanila, malalayo yung eskwelahan nila. Oo, kaya ano, kaya kailangan nila gumising talaga ng umaga. Kasi yung ano din, yung tubig din doon, limited.
1: Oh. Ayun. Eh dito sa atin, actually, may mga tao din naman sa atin na parang lumaki sa Maynila kasi lalong-lalo na yung mga nanay, nagigising ng madaling araw eh, no? Mm. So, pero dito, well, kung bakit parang ngayon naintindihan ko na rin na Kuya Chad, kung bakit karamihan sa atin hindi bumabangon ng madaling araw, kasi wala din naman tayong trabaho.
2: Tambay pala.
1: Tambay lang.
2: Oo.
1: Ang nakaka-awkward naman, gigising ka ng maaga, magtatambay ka sa kanto.
2: Gagawin mo?
1: Oh, correct. Ano, sino hinihintay mo? Oh, di ba? Ano yan?
2: Titingin-tingin ng mga ano, buwan. Kasi may buwan pa yan eh.
1: Magbibilang ng buwan o kaya magbibilang ng between. Di ba? So, hindi, kaya naunawaan natin, Kuya Chad, kung bakit hindi tayo nagigising dito ng maaga or madaling araw. Kasi una sa lahat, wala naman talaga tayong trabaho.
2: Palamunin.
1: Palamunin tayo. O, aminin na natin, di ba? Tayo dito sa probinsya, hindi tayo gaano nag... O, sige nga, sino ba dyan yung nagigising ng alas 4? At tanong namin, ano yung ginagawa mo? Diba? Kasi dito sa atin, 4 a.m. or na magdaling araw, walang trabaho. Yun yung pagkakalam ko. Maliban na nga lang, ngayon kasi uso na yung virtual.
2: Yes. Oh,
1: diba? Kung VA ka, virtual assistant, baka meron kasi may mga schedules.
2: Oh, iba yung schedule nun.
1: Oh, kasi pero kung nagtatrabaho ka dito sa Northern Samar at yung trabaho may office o kaya naman let's say sa mga mall, walang mall na alas 4 ng madaling araw andun
2: pero,
1: yung mga empleyado.
2: Yes, wala, totoo.
1: Oh, diba?
2: Pero shout out naman sa ano natin sa mga yung mga gumigising talaga ng maaga dito alas
1: yung
2: 4
1: masisipag.
2: Pa lang. Yung ano, yung mga dito sa merkado, yung mga nagtatrabaho sa
1: ayun,
2: merkado.
1: Ayun, ayun. Diba? Oo, kasi kailangan
2: alas 4 pa lang talaga gising na yan sila kasi nag-aasikaso na ng nila. Tapos may namimili na.
1: Lalong-lalo na yung mga karinderya, di ba? Na maaga pang madaling araw gigising na para mamalengke.
2: Yun,
1: yun sila yun.
2: Sila yun.
1: Pero kung yung trabaho talaga natin dito ay like kami dito sa radyo, ay maliban si Papa Prince kasi masipag to eh.
2: Oy, masipag
1: so
2: yan.
1: Madaling araw gising na yan.
2: Oo.
1: Pero
2: kanina alas 4 pa lang din mag-aalas 5 gising na siya.
1: Na. O kasi pinapagalitan niya ni ano ni Ma'am Rosita.
2: Yan si Auntie Rosita shoutout sa inyo.
1: Oo. Ay, ma-award yan eh.
2: Oo.
1: O Papa Prince, anong oras na?
2: Tatawagan na yan.
1: Diba? Naka-alarm si Ma'am Rosita. Kita kayo, huwag kang ano dyan. Yeah, batin natin lahat ng staff ng St. Magella Balay Paanakan or St. Magella Birthing Home dyan sa Makapagali Street, kung di ako nagkakamali, Barangay Mabolo. Hello po, good morning. Kay Ma'am Rosita Tejero, Tejero Family and the Huerto Family, lalong-lalo na sa ating gwapong manager.
2: Yeah.
1: Ayan, and sa lahat po ng bumubuo ng Radyo Bandera Katarman, good morning. So, ayun. Naku, ilang mga linyahan pa kaya yung pwede nating sabihin bago tayo makareceive ng stars na Kuya Chad.
2: Wala pong nagsisend eh.
1: Oo, dati excited kami. Ngayon, ngayon dahil may stars na parang hindi na.
2: Wala pong nagsisend.
1: Wala din naman kwenta. Hindi, joke lang.
2: Hindi naman.
1: Oo, but by the way, maraming salamat mga kabandera. Oo. So, ilang minuto na lang, Kuya Chad. It's 10:54. We still have 6 minutes left before tayo mag-RTG or ready to go. So, ang ganda, nakakatuwa. Kaya kung may mga kwento kayo dyan, mga kabandera.
2: I-share nyo lang.
1: Yes, pwede kayo magpadala ng kwento. I-PM or DM mo lang kami. Lalong-lalo ng aming page. Pwede kayo.
2: Or kahit yung nasa program kami, pwede kayong mag-comment dyan sa kung anong concern nyo.
1: Yes, comment down below.
2: Manghingi kayo ng advice.
1: Yes.
2: Pwede naman yun. Posible yun.
1: At alam mo, magagaling din yung mga kabandera natin. Ha? May mga tahimik dyan na magaling magbigay ng komento.
2: Oo.
1: Or thoughts nila. Lalong-lalo na si Miss Dioso. Ang galing, ang lalim ng pinaghugutan ng kanyang mga comments or thoughts. So, batay natin sa Sir Benito Jr. Centino Arenino. Maupay nga aga ko na sa iyong Aduwasek sa Rockin' Papa Friend, Papa Prince, and of course, sa Radyo Bandera Katarman. Ako, maraming salamat.
2: Yeah, at saka, ano, ito na nanatili pa lang yung pinsong ko. Shout out dyan sa, ano, sa Barangay Pansol, Biado Family. Yan. Shout out sa inyo. Kumusta kayo dyan?
1: Ayun, and of course, bati na rin natin lahat ng utility watchman na sina Sir Hernan Eduardo. Hi to Lorna, Sir Alan, and Master Ivan. Pa-shoutout po sa inyo. And of course, hi to Emma, Melinda, Doreen. Batiin na rin natin si Ate Melinda Upogan. Hi to Ken Tan, may success Franny. Kay Vons K. Store, Ebony Allison, and Evangeline Galliano ng Silvino Lobos.
2: At isa pa, pahabol pa. Shoutout ko yung ano yung Laudinio at Tihano Family dyan sa, ano, sa Mapanas. Shoutout.
1: Oo, kasi andun yung tawag dito, relatives ng wife
2: ng mo. Wife ko.
1: Okay. So, ako pala sa may mga asawa. Pero yun
2: okay,
1: nga.
2: Hindi rin. Mas okay rin. Okay
1: alam
2: rin
1: ka,
2: ano.
1: Lagot ka mamay. Nakikinig si Mary Ned.
2: Hindi. Kasi alam mo yun, yung freedom mo pag ano, wala ka pang ano, di ka pa committed.
1: Ay, oo. Yeah.
2: Magagawa mo yun lahat ng gusto mo. Pero ang masarap lang sa may pamilya ka na kasi dyan yung mga anak mo.
1: True.
2: Pag kahit pagod ka, kahit may pinagdadaanan ka, isang yakap lang nila nawawala na.
1: Ganun. Ay, totoo yan, Kuya Chad. Sabi nila kahit pagod ka, kahit may pinagdadaanan ka, umiiyak ka man ngayon o halo-halo yung emotion mo, once na nakikita mo yung mga bata, okay ka na. Di ba ibig sabihin sila talaga yung best medicine?
2: Sila yung gamot mo sa lahat ng pinagdadaanan.
1: At sila yung gamot na hindi na kailangan ng prescription galing sa doktor.
2: Yes.
1: Kumbaga pag nakita mo sila, okay ka na. Hmm. So hindi natin maintindihan eh. Siguro dahil anak mo, siguro dahil kayamanan mo.
2: Oh, parang ganon, diba? Kayamanan mo sila.
1: Ayun. Hmm. So isan lamo na.
2: Yung wala kang ibang kayamanan, no?
1: Sinan
2: lang ng kayamanan
1: pumunta
2: ko.
1: Ka ng pawn shop. Hello po, good morning. Magkano po kaya tubo nito? So, wala nakakatuwa lang eh, no? And eto nga kung babalikin natin yung kwento, sobrang nakaka-inspired yung ating bida ngayon na si yes. Kayla. Kasi isipin mo ha, yung babiyahe ka ng Maynila, yung alam mong may iiwan ka, pero kailangan may baon kang sipag, tiyaga at dapat buo yung decision mo sa buhay. And then yung lakas ng loob, dapat meron ka nun, no?
2: Yes.
1: So kasi, Kuya Chad, pag mahina ka, ang hirap makipagsabayan sa mga lugar na alam mong for competent individuals. Like, andun sila para magtrabaho, andun sila para baunin yung tiyaga kasi yung lugar na yon ay para sa mga taong may oportunidad. Diba? Pero kung ikaw yung taong tatamad-tamad, hindi kayang bumangon ng madaling
2: ganong
1: araw,
2: oras.
1: Ng ganong oras. So I think that's not the best place for you. Diba?
2: Totoo yan.
1: Kasi wala eh. Even, diba, ikaw Kuya Chad, nakapunta ka ng Maynila.
2: Yes.
1: Kahit hindi tayo nagtatrabaho doon, gigising tayo ng maaga.
2: Mm.
1: Minsan nagising ako ng maaga, sabi ko sa kapatid ko, ano gagawin ko? Diba legit, Kuya Chad?
2: Totoo yan, totoo yan. At saka ano, pag nandun ka kasi sa Maynila, lalo na kung pumunta ka lang doon, tapos nakitira ka lang sa ano, sa relatives mo. So, yung ano din, yung pressure din, no? Kailangan mo talagang gumising din ng maaga. Kasi parang nakakahiya naman sa mga ano, sa relatives mo. Na,
1: ay, Kuya Chad, speaking, totoo yung sinabi mo. Na diba? sila lahat gising, ikaw lang tulog.
2: Tapos nagtatrabaho na sila.
1: So ano ka, prinsipe? Prinsesa?
2: So, kailangan mong tumulong kahit pa paano. Sa diba? Ano, kasi parang kahit wala kang trabaho, yun na palang, yun na yung isang bagay na makakatulong ka rin sa kanila.
1: At yun yung nakasanayan nila.
2: Ayan.
1: Diba? Parang katulad sa atin, dito sa probinsya, kahit gumising ka ng alauna, ng hapon, okay lang, walang mag-iindi sa'yo kasi yun yung nakasanayan natin.
2: Yes.
1: At pwede kang magising ng kahit gabi na dahil una sa lahat, wala kang ang trabaho.
2: pero alam mo, salamat sa kay Kayla, no? Nag-share siya ng ano niya, ng
1: inspiration
2: niya na ano, na kwento niya sa pagiging successful
1: yeah, niya. Star.
2: Kasi laking bagay yan, lalo na sa mga nagtatrabaho, mga ano natin, sa mga kababayan natin.
1: And it is also their idea already, lalong-lalo na sa mga taong may planong pumunta ng Maynila.
2: Mm.
1: So alam nyo kung
2: paano makikipagsapalaran.
1: Tama. Mm. Alam nyo na kung ano yung babaunin ninyo.
2: Yes.
1: Diba? So ang ganda lang, so maraming salamat sa'yo, Kayla, sa tiwala. Okay? And kumbaga, kahit papano ay binahagi mo yung kwento mo dito sa Radyo Bandera Kataman.
2: Marami kang natulungan na inspired sa iyong kwento.
1: Diba? Even kami. Oh. Diba? We inspired by the story of Kayla na talagang sa buhay walang madali.
2: Walang madali.
1: At minsan daw, sabi nila Kuya Chad, yung shortcut. Diba? Ang bago pa sa winner, nga rin na ito yung shortcut, pero yan yung pinakamahirap.
2: Yan yung pinakamahirap. Kasi hindi mo talaga alam yung totoong ano, totoong daanan kasi dinaanan mo yung isang ano, isang bagay na parang minabilis mo lang
1: minadali
2: diba? Mo lang agad.
1: It's like sa pag-aaral, 'di ba? Like Kuya Chad, let's say sa pag-aaral, you should know how to write your name, you should know how to read the alphabet. Kasi kapag marunong ka na kagad, may mamimiss ka eh. Like for example, sa math, let's say magaling ka sa division, magaling ka sa multiplication, but you don't know how to add the numbers, yun yung mahirap.
2: Yung mahirap.
1: Okay? So, lagi kang dadaan ng basic. Diba?
2: Kumbaga, dapat lahat pagdadaanan mo talaga
1: yeah,
2: siya.
1: Yeah, simple to complex.
2: Para mas alam mo at hindi ka mangangapa pagdating sa ano, pagdating sa dulo.
1: Yeah, kumbaga ako sa pag-aaral kailangan dito ka muna sa inductive to deductive, 'di ba? Specific to general. Ay,
2: parang yung deductive parang sa ano 'yan, sa sahur.
1: Oh, actually deduction talaga. Ang galing mo doon, 'di ba? Deduction tawag doon eh. Deductive. Nako, mali yung deductive, deduction 'yun.
2: Deduction 'yun. Pagdating ng payslip, ano to? Ang dami naman nito.
1: Deduction!
2: Deduction to.
1: Ngayon, Sexy Rocky, linawin mo yung deductive. Ayaw, mali ako. Walang deductive. Sa trabaho, puro deduction. Ang taba ng utak mo dun, ha? Feeling talaga may future ka maging DJ. Talaga regular. Natawa ko sa deduction eh, no? Ang daming nangyayaring ganyan. Oo. Yan talaga yung nakakagulat sa lahat.
2: Nangyari sa amin niya, puro lang deduction. Hindi pala binabayaran.
1: True. Di ba may mga tapal-tapal na pala. Oo. Minsan hindi ka pa magugulat sa chismis ng kapitbahay mo. Oo. Magugulat ka sa deduction.
2: Oy, mga ano yung mga trabahante dyan, ha? Yung SS pag-ibig nyo, dinededuct nyan. Tapos pag nag-update kayo ng ano, pag nag-update kayo ng SS pag-ibig nyo, hindi pala pumapasok. Kaya diba? Bantayan nyo yun, bantayan nyo yan.
1: True, kailangan bantayan. Piso ay mahalaga. Ika nga.
2: Yes.
1: Ayan, yan yung mahalaga, yung kainan. Si manager, nag-iimbita na. Oh, but by the way, it's already 11:02 on the clock. Maraming salamat mga bandera sa lahat ng tumutok. So ngayon ho, ay magagarago na kami ni Kuya Chad. So again, for those who wanted to send their story, pwede mo kaming i-PM sa Facebook page ni Sexy Rocky and kay Papa Prince as well as dito sa Radyo Bandera Katarman. So yun, and yeah, Kuya Chad, magagarago na tayo. May gusto ko bang pasalamatan or batiin?
2: Hindi, gusto ko lang pasalamatan yung ano, si Kayla sa pag-share ng ano niya, ng kwento niya at sa lahat ng mga listeners natin at patuloy na sumusuporta sa Radyo Bandera Katarman. Maraming salamat.
1: Ayun. So once again, maraming salamat mga kabandera at kami nga ay nakasama ninyo hanggang sa loob ng 2 oras, I mean. So yeah, gotta go na po ako. Once again, nakapiling mo nga ang Sexy Sonoris DJ, Sexy Rocky, and
2: at ako naman si Kuya Chad na bihira niyong makasama. Ano ba yun?
1: Kaya mo yun, Kuya Chad.
2: Nakalimutan ko yung tagline.
1: Pero tatatak sa
2: yung radyo.
1: Radyo. Pwede na yun. Actually, tawag dito, nagpa-practice kami ni Kuya Chad.
2: Kanina lang yun.
1: Oo.
2: Sabi niya, maglagay ka ng tagline kasi para ano, para hindi putol
1: para
2: yung
1: para tumatak naman.
2: Oo,
1: no?
2: Para tumatak naman.
1: Sayang kung kailan ito magpapaalam sa kapan na putol.
2: Kaya nga.
1: By the way, Kuya Chad.
2: Nawala, nakalimutan ko pala.
1: Yeah, si Kuya Chad ang kaibigan ninyo sa radyo. So yun, gotta go na po kami once again. Maraming salamat at manatiling nakatutok dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo.
2: Ibandera mo. What a stupid...

0: 88.1.
1: Sa trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: 88.1.
1: Stress ka sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang

0: 88.1.
1: Sa trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Stores. Basta't laging tatandaan.
3: R.I.M.
2: Papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating Bulamang account, Rice Brand. Saan man po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating Bulamang balado doon. Atin sa atin yan ang ating Bulamang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa mga kaibigan, ang ating Bulamang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San mandao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Tayo po'y magkwentuhan na namang muli. 0969-226-93 yung ating po namang numero dito po sa ating palatuntunan. Nice po kayong ibahaging kwento sa ating po namang programa, tara na. Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag nyo na po ang inyo po naman dito po sa ating program.

Tawag po sa inyo po namang mga telepono 0969-226-9623. 0969-226-9623.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating malamang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating baladuntunan. Tawag nyo na po! Yung ating walang numero na pwede ninyong tawagin dito po sa ating balado dun eh. At syempre pa mga kaibigan, available po yung ating walang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, sa inyo po naman mga lugar mga kaibigan. Hindi lang yan, yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee, 25 in 1. Available na available din po mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Ang ating po namang rice coffee mix, herbal coffee, 25.

0969-226-9623. Ang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman palatuntunan. Tawag lang po. 0969-226-9623 mga kaibigan ang ating po naman numero.

Eto, sabi dito mga kaibigan, Kuya Boy, saan po ba mabibili ang rice coffee dito po sa aming lugar? Taga Dinalupihan, Bataan po kami. Teka lang po, at titignan po natin dito po sa ating listahan kung saan po tayo pwede makabili dyan sa Bataan. Saan ngayon? Dinalupihan. Ito po, dyan po sa CarePro Pharmacy at saka sa kay... Opo, CarePro Pharmacy dyan po sa Dinalupihan. Meron din po sa Bataan mismo, sa Balanga, Value Health Pharmacy sa Balanga. Sa Bataan mismo, RMF Pharmacy, Consumers Drug, Marks Pharmacy, Drug Mix Pharmacy. Yan po yung pwede po nating mabilhan ng ating po namang produkto dyan po sa Bataan.

Ito, galing po naman sa Kulasi Antique. Sabi dito, Kuya Boy, pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Meron po akong rheumatoid arthritis. Makatutulong ba ito sa akin? Opo, bukod po sa iniinom po ninyong gamot, galing po sa doktor kung sakali pong meron po kayong maintenance, ano po, at meron pong reseta sa inyo ang doktor, makakatulong po ang ating po namang rice coffee. Ano po, ha? Tandaan, ang ating pong rice coffee ay hindi po gamot. Makakatulong po ito sa inyo sa inyo po namang mga iniindang karamdaman. Sa Kulasi Antique po, mga kaibigan, ano po, sa nag-text po sa atin. Available po dyan yung ating po namang rice coffee sa Farmacia Felicidad at ZK Pharmacy. Muli, dyan po sa Antique, Kulasi Antique, Farmacia Felicidad at ZK Pharmacy. Dyan po natin pwedeng mabili yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1. At meron na po tayo mga testimonya patungkol dyan sa rheumatoid arthritis na natulungan po ng ating po namang rice coffee. Again, hindi po gamot, ha? Ang ating rice coffee do po ay makakatulong po naman. Supplement, kumbaga, mga kaibigan, na makakatulong po naman sa ating po namang mga iniindang karamdaman. Ang inyo po namang kondisyon, which is rheumatoid arthritis, ay higit pa po sa karaniwang arthritis po yan. Isa itong autoimmune disorder kung saan inaatake ng immune system ng katawan ang sarili nitong mga tissue. Karaniwang tungkulin po ng immune system ang protektahan yung katawan laban sa sakit. Ngunit sa rheumatoid arthritis po, ito po ay nakatuon sa mga kasukasuan at iba pang bahagi po ng ating katawan. At meron na tayong testimonya po dyan na natulungan po ng ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1, sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1. Araw lang po tayo dapat umiinom po nito nang sa gayon ay maibsan yung iniinda po nating karamdaman. Kasi nga, sabi nga natin, yung taglay po ng ating rice coffee ay yung nutrisyon na kinakailangan po ng ating katawan.

Sa pang-ana po ng ating rice coffee, mga kaibigan, hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Lagi po natin sinasabi yan. Nang sa gayon ay hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi kapag nagkamali tayo, mawawalan tayo ng gana na maghanap pa ulit. Dahil nagkamali tayo, mga kaibigan, masasayang yung pagkakataon na kayo po yung matulungan ng ating po namang rice coffee.

0: Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan. Kung may mga nais po kayong maibahaging kwento dito po sa ating programa. Kung sakali man po mga kaibigan na... kayo po ay may mga nais na maibigay na kwento at katanungan dito po sa ating programa. Tawag po kayo mga kaibigan sa 0969-226-9623. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ano po? Gina Opal from Ibaan.
0: Gina, okay po. Taga? Taga saan po kayo nanay?
1: Taga Ibaan po, taga Ibaan.
0: Ibaan?
1: Batangas.
0: Batangas, okay po. Ilang taon na po si nanay Gina?
1: 57 po.
0: 57. Okay. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee, nanay?
1: Yes po.
0: Matagal na po ba?
1: Parang ano pa lang po. 1 year.
0: 1 year na kayong umiinom ng rice coffee. Ano po yung nag-udyok sa inyo, nanay, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ay, kasi po, ay ako kami po ay ano, solid yung listeners. Eh, yung pong lahat na nagpe-testimony, ay na-challenge po kami.
0: Opo.
1: Kaya... nag-try po kami.
0: Apo. Nung kayo po ay mag-try, nanay, bago po kayo mag-try, may iniinda po ba kayong karamdaman dati?
1: Opo. Lagi po masakit ang mga baywang. Kasi kami po yung mga maghahabi.
0: Ano po
1: alam
0: yun?
1: Alam niyo po ba yung naghahabi?
0: Ano po yun?
1: Weaver po, weaver.
0: Ah, yun. Opo, opo. Gumagawa ng mga tela.
1: Kumot. Opo, tela, tela. Opo.
0: Tama po yun. Opo. Napakaganda po nung mga... ginagawa po ninyong yun. At nanay, so dahil po doon sa mga sakit-sakit na yun, nagkaroon kayo ng pagkakataon na simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kumusta naman po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Okay po, okay po. Maganda po ang impact.
0: Maganda, opo.
1: Actually, ang akin po mga kasama dito ay almost senior na. Pero umiinom din po sila noon.
0: Umiinom din po sila ng ating rice coffee.
1: Yes. Yes po, mga 75 years old na po, 72, 70.
0: Ano naman po yung kwento nila tungkol sa pag-iinom ng ating rice coffee? Nakakatulong rin po ba sa kanila?
1: Opo, nakakalakas daw po. Nakakalakas.
0: Nakakapanakas
1: ng katawan. Yung mga dating nanlalambot, ngayon naninigas.
0: Ganun po ba yan? Very good po.
1: Opo, kaya masaya po kami dito sa aming weaving center.
0: Ah, halos po lahat kayo dyan. Umiinom ng ating
1: kami
0: rice coffee.
1: Kami po kababaihan. Opo, kababaihan po kami.
0: Ay, naku, napakaganda po naman. At lahat po kayo dyan, inom na ng ating rice coffee. Very good po, nanay.
1: Opo, kami po from Ibaan, Batangas.
0: Yes, nakakailang sa Shay naman po kayo sa buong maghapon?
1: Tatlo po, tatlo, para mas talab.
0: Talaga, tama yun. Okay po. At,
1: kahit mahal. Hindi, kahit madali maubos.
0: Opo, kasi nanay, sabi nga natin, kung magkakaroon tayo ng problema sa kalusugan, mas lalong gagastos tayo ng mas mahal.
1: Mas malaki.
0: Diba? Mas malaki. Opo. Mas mainam na po ito na umiinom tayo ng ating rice coffee. Masarap sa pakiramdam at malayo tayo sa mga karamdaman. Yun naman po yung importante sa atin, di ba? At nagagawa natin yung lahat ng ating po namang mga gustong gawin sa araw-araw. So, Nanay Gina. Sa inyong pong pamilya, bukod po sa iyo, sino po yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
1: Mister po, mister.
0: Ay, very good po, nanay. Very good po. At ano naman po yung napansin po ninyong nagbago kay tatay?
1: Dati po yung malambot. May ngayon ni nanay matigas. Ang ganda ng tawa ni sir.
0: Talaga lang, ha? Opo. So, ibig sabihin po, nanay, talagang sa tuloy-tuloy
1: effective na... Effective po, effective.
0: Effective talaga. Effective. Thank you very much po, nanay.
1: Sana makarating kayo dito sa aming webbing center para makita ninyo kami.
0: Oo nga, sana one of these days magkita-kita tayo.
1: Madali pong makita eh, madali pong i-search.
0: Sige po nanay, hayaan po ninyo.
1: SM Sunrise Weaving Association.
0: Wow. Ano po yung mga ginagawa ninyo? Mga kumot, mga ganun?
1: Kumot po, tela. Opo, yung mga ginagawang mga damit ng mga fashion designers.
0: Wow.
1: Kami po yung weaver, kami po yung nagahabi.
0: Ang galing niyo po nanay. Opo. Maraming maraming salamat
1: opo
0: po sa inyo.
1: Opo. Mga ilang aking mga weavers na kasama dito.
0: Go ahead nanay, batiin niyo po lahat ng mga nandiyan po sa ano niyo, sa lugar po ninyo. Go ahead po.
1: Okay po, binabati ko po ang lahat pong kasama dito sa SM Sunrise Weaving Association, si Maring Dory, si Ate Aning, si Sister Edith, si Ate Prosy, si Ate Pising, si Ate Bioli, at ako, si Sister Gina.
0: Yeah. Maraming salamat.
1: Marinig namin yan yung sir sa radyo.
0: Yes. Nanay, saan po kayo, ano? Saan po kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Ano po? The Chavez Pharmacy po sa Ibaan, Batangas.
0: Sa Ibaan, Batangas. Hindi naman po nauubusan dyan.
1: Minsan po ay nagkukulang din. Ay di, tama. Ano po? Nabili na po. Tsaka po kay Arenas Pharmacy.
0: Arenas Pharmacy. Nanay na...
1: At Kalalo. Kalalo Pharmacy. Meron din po.
0: Nagamit na po ba kayo ng ating sabon? Yung bagong sabon po natin?
1: Ay, hindi pa sir. Magtatry pa lang. Ano ka po yun? Nakakaganda? Nakakaputi?
0: Nako, nakakaganda ng kutis po natin. Yung lahat na mga... Yung mga dark spot po natin. Ay, nako. Mapapantay po yan, nanay. At the same time... ito po kasi ay anti-aging. Ang ibig sabihin, mas kumbaga madidelay yung pagtanda po natin. O, di ba? Yung po yun. At makakatulong po sa atin. Protection din sa ating balat sa matinding sikat ng araw o kaya sa sobrang hangin. Yung po nanay, at talagang napakaganda po ng ating sabon. Dahil po meron tong kojic, meron pong gluta, may papaya at carrot extra.
1: Ah, sama-sama na pala.
0: Yes,
1: sama-sama
0: lahat po yun.
1: Na.
0: Yes po. Kaya nga po, rice 4-in-1 premium glow soap.
1: Wow.
0: Ngayon po yun,
1: okay,
0: nanay.
1: Sir. Okay, sir. Thank you so much.
0: Thank you so much po. Balitaan niyo po akong muli, Nanay Gina. Maraming salamat po sa inyo at shout out po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po. God bless po.
1: Thank you. God
0: salamat
1: bless.
0: Po. Thank you very much po.
1: Apo. Okay.
0: Si Nanay Gina ng Ibaan, Batangas. Nasa weaving center po sila mga kaibigan at kumpletong-kumpleto. Lahat po sila nainom na ng ating po namang rice coffee mga kaibigan. Yan po yung sinasabi po natin mga kaibigan na yung tuloy-tuloy at tunay na umiinom ng rice coffee mga kaibigan. Yung totoong umiinom ng ating rice coffee mga kaibigan ay ganyan po yung nagiging epekto po sa kanila. Ng pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numero na pwede po namang... tawagan, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Nanay Linda po, ng San Jose, Camarines.
0: Nanay Linda, okay, ng San Jose, Camsur. Okay po, ilang taon na po si Nanay Linda?
2: Okay lang po.
0: Ilang taon na po? Ilang taon na po, Nanay?
2: 71 po.
0: 71.
2: Okay. Happy fiesta po dito sa amin.
0: Ay, happy fiesta po sa inyo. Diyan sa San Jose, Camarines Sur. Happy fiesta po sa inyo. Ay, nako.
2: San Jose Partido po.
0: San Jose Partido. Dati na fiesta ako dyan.
2: Salamat po.
0: Oh. Anyway, nanay, kayo po yung umiinom na ng rice coffee?
2: Mag-iisang taon na po, sa July.
0: Sa July, okay po. Nanay, kayo po, ano po yung mga naitulong na po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Kaya po kasi yung narinig ko kagabi kay Ren ng Tugdraw.
0: Apo?
2: Sabihin niyo po sa kanya, magpatawas siya, baka yun ang gagagaling sa kanya.
0: Mag-ano po?
2: Magpatawas.
0: Magpatawas?
2: Opo, baka yun doon siya gumaling. Hindi daw kasi siya gumaling sa rice cooker.
0: Ha, ganun po ba? ano po yung ano niyo sa kanya?
2: Magpatawas po. Kumbaga sa dito po sa Bicol, magpasantigwar.
0: Okay. Okay po na.
2: Sa Tagalog po, sa Tagalog, magpatawas siya. Baga doon lang siya gumaling.
0: Bakit po nanay? Kayo po ba nanay ay natulungan ng aming rice coffee?
2: Ayo po. Malaki po.
0: Malaki yung naitulong sa inyo. Opo. Sabi po kasi nung nakausap natin kagabi ay... Wala daw, sabi niya. Nag-iisa lang siyang... At baka ano lang po
2: kaya talaga. Kaya nga po, baka magpatawas, baka pag nagpatawas siya, doon siya gumaling.
0: Ah, ganun po. Okay po, nanay.
2: Sana naririnig niya. Sana nakikinig siya ngayon. Rin, magpatawas ka.
0: Tama, apo.
2: Sana, Kuya Boy.
0: Po.
2: Kuya Boy. Kung meron kayong sabon, sana pwede po bang may shampoo?
0: Shampoo din. Oh, hayaan po ninyo at baka po pinag-iisipan na yan ng ating management. Kapag meron po, bakit
2: shampoo,
0: po?
2: Shampoo, lotion.
0: Ay, yung pong ating sabon, parang naka-lotion na kayo noon.
2: Ganun po. Ayun
0: oo, po. Maganda
2: yun
0: po yun.
2: Shampoo na lang po.
0: Okay, nanay. Sige po, maraming salamat po. Happy fiesta po sa inyo dyan, Nanay po. Linda. Apo.
2: Kain tayo.
0: Salamat po, nanay. Thank you, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo. Salamat.
2: Hindi naman po ako nakapagluto. Hindi ako nakakita na.
0: Okay po. Pero may handa po kayo.
2: Apo. Konti.
0: Okay po.
2: Tama lang.
0: Okay po, nanay. Thank you, nanay. God bless po sa inyo.
2: Salamat po.
0: Mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.
2: Maraming salamat po. Opo. Bye-bye.
0: Ayan si Nanay Gina. Si Nanay Linda. Sabi ni Nanay Linda, magpatawas daw yung... Opo, tama po. Anyway, maraming salamat po naman, Nanay Linda, ng San Jose. Oh, happy fiesta po sa inyong lahat dyan, sa mga taga-partido o San Jose. Fiesta pala dyan ngayon, oh. Anyway mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
3: Broadcasting from Radyo Bandera Network. Radyo Bandera.
4: 3, 2, 1.
3: This is your RBT 88.1. Radyo Bandera
5: Network. The radio station that plays you nothing but the best music. The best music.
3: Radyo Bandera Network.
6: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
7: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
8: 88.1 Radio Bandera.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera, Katarman.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Hala, di ako ready. Kumakain ako ng candy. Nag-start na! Alright, it's 1:32 on the clock mga kabandera and welcome sa programang Reality Talks.

Niyan kanugun sa tidulse. Alright mga kabandera, kumusta ho? At yeah, it's 1:33 again. Ang oras na to ay tidu sa atin ng Red Horse Beer. Super yung siya ng tropa, Best Cafe, San Miguel Pale Pilsen at ng Pure Gold. So actually wala tayong kwento ngayon. Wala lang, trip-trip lang, ganyan. Nga yung DJ ngayon. Wala tayong masyadong ikikwento, pero yeah, kumbaga, wala, gusto ko lang mag-live. Wala lang, masaya lang ako kahit hindi. But by the way, mga kabandera, so yun nga, kung bakit nag-live ako, kasi sabi ko, habang hinihintay ko si Papa Prince, manggugulo muna ako pansamantala, okay? So yun, and kumusta naman yung mga kabandera natin ngayon? Ikaw na, nasa bahay lang, kumusta naman yung hapon ninyo? And welcome to my show. Again, it's Reality Talks, ang programa na maring ikaw yung bida, okay naman kontrabida. Mga parinig na maring apektado ka, okay naman deadma, ang importante, masaya ka.

So halos ilang araw na rin tayong walang kwento, no? Walang story. But by the way, mga kabandera, pwede naman kayong bumate. Ayan, so live ako ngayon sa programang ito, and you can also send your greetings. So kagaya ni Ate Alma Durin, ayan, hello, nangunguna siya sa listahan natin for today's video. May stab ka, Ate Alma? Stab talaga yun. Hello sa'yo, Ate Alma Durin. Good afternoon. Kumusta yung afternoon mo? And especially your husband at ang inyong Junakis. Yes, batiunin natin si Kevs. Hello sa'yo, Kevin Herrero Tingzon ng Barangay Dao, San Jose. Especially sa kanyang gwapong katrabaho na si Ray Mark Tantoco. Wala ko pagka dito siya kaimod. Pero di ba usually yan naman talaga yung sinasabi ng mga DJs. So ipagpalagay na lang natin na gwapo talaga si ano, si Ray Mark. Pwede naman, di ba? Siyempre pag lalaki yung adjective ay gwapo, pag babaeng naman maganda, kami yon. Huwag kang ano dyan. And batiyo na natin si Ma'am Cecil Galiano Olesco, and hi to Sir Oliver Olesco ng Barcadas Resort. Si Giselle Ann Galitinidero, hi sa'yo, shout out. And of course, hi to my sexist friend, Ate Melinda Upog ng Barangay JP Rizal. And hi to Kent Tan. I don't know kung nakikinig yun si Mama Conda. Hello si Mama Conda. Yayamanin eh, no? Bago yung speaker. Tapos ano yung tatak concert? Nagpaparinig yun. By the way, sa lahat po ng mga nasa office ngayon na nakatutok pa sa Radyo Bandera 88.1, ay nako, maraming salamat sa pagtutok. And thank you for choosing 88.1 na Radyo Bandera Katarman. At syempre, wala ngang ibang nag-iingay sa yung radyo, kundi ang tinig ng nag-iisang sexy is an artist DJ, Sexy Rocky. Ako ito na. Ay kung sexy ka rin, edi congratulations sa ating dalawa. Labat yung parade. And hi to Sir Agaton Mitra. Good afternoon, Sir October 30. Hi to Miss Tioso. And of course, batin na rin natin yung mga taga Silvino Lobos. Especially kay Von's K-Store, Ebony Allison. And hi to Evangeline Galiano ng Silvino Lobos. Yeah, gusto ko rin batiin lahat ng staff ng St. Magella Birthing Home. Sila po ay matatagpuan sa Makapagali Street, Barangay Mabolo, Katarman Northern Samar, ang bago nilang apuesto. And of course, hi to Ma'am Rosita Tejero, Elena Paredes, Raquel Aleria, Lelia Liano, Chona Centino, San Yodones, Melinda Kimbo, Janjan Balando, and of course, hi to Serudel, yung kanilang gwapong bookkeeper. And of course, batin na rin natin si Sir Benito ng Barangay Pulangi. Especially yung kanyang magandang friend na si Ma'am Cynthia Diazes. Hello po, good afternoon sa inyo. Sa lahat po ng mga kabandera natin dyan na nakatutok for today's video, it's 1:38. Kumusta? Kumain ka na ba? Okay, ganitong oras may kumakain na minin mo. Diba, lalong-lalo na kung hindi ka talaga nakabili ng ano, tawag dito yung lunch mo kanina. Walang budget. Hello sa'yo, okay naman, feel mo lang, di ba? Kasi may mga ganyan eh na, kumbaga, pag hindi mo pa feel kumain, edi baka hapon, mga ganon. Mga ganitong oras, 1:38, check mo yung time mo ngayon sa ano, sa orasan mo. Nang maniwala ka sa akin. Yes, samahan niyo po sa Sexy Rocky sa programang ito, mga kabandera. Kung gusto mong mag-share ng iyong kwento, so pwede mong i-drop ang iyong, ay hindi, wag dito, oo, sa comment section, pagpepiestahan ka. Alright, pwede mo kong i-DM o kayo naman i-PM. Sexy Rocky, that's S-E-X-Y-R-O-C-K-Y. There's no space. Again, S-E-X-Y-R-O-C-K-Y. And for my TikTok, simply search Sexy Rocky. Okay, and yeah, for this application, Pink application. Hello, thank you for viewing. Sa lahat po ng mga viewers natin. Alright, and of course, sa mga silent viewers natin dito sa Facebook, hello sa mga masisipag nating OFW. Ayan, hello po, good afternoon. So, ingat-ingat kayo dyan. Well, di ko naman talaga alam kung ano yung oras sa inyo. Kasi medyo may kalayuan, no? So, how many miles from here going to your country? But by the way, hello, good afternoon. And pwede rin kayo magpadala ng iyong message to 09
Ano yung isa? Globe yung natandaan ko. 09165-003771. And hinahanap ko dito yung isang numero for our smart. Yeah, parang 09488-699736. Kung hindi ako nagkakamali. Once again, that's 09488-699736 and 09165-003771 for Globeline. Hirap talaga pag tumatanda, eh, no? Di talaga natin maiwasan. Yung talaga yung kahit anong gawin mo, dadagdag at dadagdag yung edad. Mas maganda yung ganun kesa sa ano, mamamaalam ka ng maaga. Huwag kang masyadong maarte, di ba? Yung iba kasi ayaw tumanda. Ano, baby face, Garn? May maintenance ka na. Huwag kang masyadong ano dyan. Di ba, kapon, nakasalubong ko, bumili ka ng ano eh, gamot. Ay, nako. Pero okay lang yan. Di ba, ganyan yung buhay natin. Minsan talaga, maintenance na lang yung nagpapasaya. Maintenance. Ayan kasi, masyado ka kasi. Sinabi ng nanay mo, nung bata ka pa, kumain ka ng masustansya. Ayaw mo makinig, eh, di ayan. Well, ganun talaga, di ba? Yung buhay kasi, di mo naman masisisi yung sarili mo na ganun. Di ba? Eh, kung alam mo lang din, eh, di sana umiwas ka na. Kaso madali ka rin matukso. Di ba? Di ka makaiwas. Ay, syempre, batino natin yung mga single. Hello, shout out lalong-lalo na kay Kevs dyan sa HXR. And, yes. And, bati na rin natin yung mga kumakain ng Jan Mingo. Mamaya, makikiyain tayo niyan. Yeah, and of course, sa mga nakikinig sa atin gamit ang application. Yes, pwede nyo kaming mapakinggan. Hanapin mo lang po or punta ka mismo sa Play Store. And then, i-download mo doon ang MyTuner. As in, T-U-N-E-R. And then, kapag na-download mo na siya successfully, so yun, mapapakinggan mo na ako kami ng bongga. And of course, pwede rin po ang Radio Philippines. Okay, so pag wala sa MyTuner, sa Radio Philippines, okay? Pag wala, try mo sa Amerika. Baka, di ba, sakaling gumana.

And batino natin si Ari J. Liquiron ng Sarangani Province. Hello sa iyo. Kay Ma'am Pao and Sir Invalid Man. Vicky Niones, Sacrisan Renaline, Elvera El Surio ng Pambuhan. Ay, batino natin yung mga taga Pambuhan. And of course, batino muna natin lahat ng staff or utility watchman na sina Hernan. Hi to Sir Eduardo, Lorna, Sir Alan, and of course, kay Master Evan. Shout out to sa inyo. Sa mga taga-barangay Dao, San Jose, especially to Tingzon family, ayan kay Kevin, Herrero Tingzon, and kay Raymark. O diba, nakailang shoutout na yan. Hi kay Toxic, grabe yung pangalan eh, no? Siguro sa grupo, ikaw yung inaayawan. Imagine mo, pangalan mo Toxic. But by the way, si Toxic, how are you? Actually, ano to eh, feeling ko ano to eh, foreigner, kasi I'm using another application. Okay, taray! Yes, and of course, yung mga naglalaba this afternoon, yes, meron yan. So, shout out to sa inyo. And sa lahat po ng mga drivers natin, lalong-lalo na po yung mga namamasada for today's video. Ayun, going to somewhere down the road. Hello, good afternoon. And of course, sa lahat po ng mga pasahero ninyo. And yung mga commuters natin, yeah, all the way from different barangays and municipalities out there. Hello, shout out sa mga working individuals. And sa lahat na po ng mga owners ng iba't ibang businesses, hello, shout out to sa inyo. Sa lahat ng mga estudyante, especially kay Sir Richard Hiray, the instructor ng University of Eastern Philippines. And sa mga criminology students out there. And of course, wala bang in there? Puro tayo out there eh. Hi po kay Mana Baby Agunoy ng JP Rizal. And of course, Glodo family kay Chin Chin. And hi to RJ Glodo. Sa lahat ng mga gasoline store. Station pala yun. Hello, shout out to yung mga pump attendant, right? And of course, bati na rin natin si Sir Pablo Galino, yes, ng Santa Clara Sorsogon. And wanna say hi to Ate Beth Villazar of 2nd District, Gamay or Barangay Anito. Kay Ate Edna, and hi to Engineer Ricky Villanueva. Yeah, join me kay Tito Roda. Hello, shoutout sa'yo. And sa mga nakikinig sa atin gamit ang MyTuner application or radio application. Once again, welcome to my program, Reality Talks. So hindi ako sure kung magtutuloy-tuloy ako ngayon na. Kaya sa mga gustong bumati dyan, ako yung kanina pang nag-aabang at gustong mag-message. So ngayon naka-live ako. Dahil minsan yung mga nagko-comment sa atin after the show. So hindi natin nababasa yung mga comments. Kaya naman hanggat naka-live ako, oh my gosh, thank you! Anong oras ba ngayon? Ba't ako binigyan ng diamonds? It's 1:45. But by the way, thank you so much for this application. Ah, you're so generous. So, asa na tayo? Hi kay Lillian Morales Lipata and the Notarte family, especially to Mr. Blue Moon. Ayan, alam, may sound effect pa pala. Ito, kailangan ko pang i-off yung mic.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.

0: banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa ko mainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Dr. Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
9: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
9: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
18: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
19: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
15: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
14: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
20: Heto ang pinakabago.
21: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
22: Wow! May bago na namang Best Cafe.
20: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
22: Wow! Gusto ko yan!
20: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
22: Nice! Walang asukal!
20: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
22: Pampa-sexy!
20: Pampa-macho!
22: Pampa-healthy!
20: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
22: Perfect!
20: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Gamer Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks.
1: Working, running, driving, whatever you do, you listen to
2: 88.1 Radio Bandera, Katarman.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks. Working.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin na ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

na lamang ho yan sa 88.1 Radyo Bandera Katanao. Kasama mo ngayon, nag-iisa mong papa, nag-iingay. Alam ba si Papa Friends? Papa mo na. Friends, happy pa. Good morning sa lahat po ng nakantabay sa mga oras na ito. Yung kanina pa nag-abang pero late si Papa Friends pumasok. Hindi, malayo kasi yung nilalakad ko dito. Yeah. Punta dito sa station. Galing pa kasi ako ng bye-bye. Yeah. Ato kasi yung bahay ni Papa Prince sa bye-bye. Yeah. Good morning! Oy, good morning, Kaya! Wait lang. Yeah. Mga nagko-comment dito, basahin agad natin na pangmalakasan. Sabi ni Arnel Espelimbergo, shoutout po naman sa akong pamilya dida sa Dalakita. Si Ariel at Nemia Espelimbergo from Arnel Espelimbergo na adi ko na sa Isabela Cagayan. Good morning ko no sa tanay. Good morning po, Arnel Espelimbergo. Good morning! Wala naman kay Madam Alma Doreen. Sabi niya, shoutout po sa iyo at sa akin. Kagigising ko lang at sa asawa ko. Ingat lagi sa works at sa mga nakikinig daw. Good morning ho sa inyong lahat ha, mga kabandera. May pahabol si Arnel. Sabi niya, miss ko na lugar ko. 27 pa, last ko na bakasyon. Tapos siya na makadto sa ibang bansa. Agoy, sana all! Sama mo kami, sama mo kami. Saang bansa ba yan? Wala naman kay Marco Studio. Good morning, Idol. Good morning po, Idol. Good morning din sa'yo. Sabi niya dito ni Arnel, sabi niya, iba pa rin talagang lugar kung saan pinanganap. Nakakaming ako ng sobra. Kahit tagadiin ka ba? Diyan po ba kami sa ako, ah? Northern Samar, Eastern Samar, sa Samar. Wala kay Tita Roda, sabi niya, morning Papa P. Gising na po ako, didiak, nag-sleep act sa best friend ko sa Gamay. Oh! Talaga? Sana all. Sabi niya, pero aanhum pa man, kailangan ko nung manginabuhi. Hay ko nung abuhay. Talaga, pamilyado ka na nga ni God talaga, kailangan mo manginabuhi. Mabuhay ka DJ, pakanta ko nga daw ha, pag nakabakasyon ako. Oo ga, pwede ka din magkanta, na manim karong nga kanta. Uti, dangaw-danga. Wala kay Gemma, sabi niya, morning Papa Friends, good morning ho sa'yo. At sa lahat po ng mga nakaantabay simula pa kaninang umaga, magandang umaga sa inyong lahat. Pwede kayo mag-text, tumawag 0969-07-16-213 ang ating linya. Once again, 0969-07-16-213. Hanggang alas 7.30 tayo magkakarinigan, mga baby. So, huwag kayong lipatan ng rawa lang, lipatan ng radyo, ha? Taga Katarman ak Idol. Ah, okay. Saan siya Katarman? Dito lang ba sa ano? Sa bye-bye? Or Makantas, Molave, Aldrizal. Once again, 0969-07-16-213, mga kabandera. Yan ho ang ating linya, ha? Good morning, ho, sa mga kanina pa nakatutok. At especially dyan kay Tita Roda daw. Nasa Gamay daw siya ngayon. Nanonood, kala ko nasa ano ka, nasa tawag dito, mga kabandera, nasa Artiche. Paano ka man sinima kapanunat, kunada ka man dida sa kuha Gamay. Si kuhan DJ unat-unaton mo doon. Good morning Idol. Mula naman kay Orton. Sino to? Ortonio Ronel. Ay, maraming salamat sa pagtutok, mga kabandera. Kumusta yung mga araw ninyo? Araw tayo ngayon ng Martes, May 20, 2026. Bang ito mga pinambumurong na kamsa niyo, mga kalendaryo. Ora mga kalendaryo, especially ko dito ito sa mga nag-uuma. Sa Dalakit Idol, harani sa Capitol. Ah, maghipid kami ni ko, ah. Ni DJ Bloom. Harani mo kami sa Capitol. Agasi ko ipid kami ni ko, ah, ni Sir Ado. Ay, di ba, balay ni Sir Ado, harani liwat sa ko, ah, sa Capitol, di ba, mga kabandera. Anong trabaho mo dyan? Sa ano? Sa Manila. Tapos bakit ka mga ibang bansa? Yeah. Oh, kasi mas malaki yung sahod doon. Oo, oh, tama yan. Umalis ka dito sa Pilipinas. Yeah. Mga kupal yung namumuno dito eh. Yeah. Di ba? Kahit naman ako parang kung may choice naman, di ba mga kabandera, bakit hindi tayo mag-ibang bansa? Yeah.
Ay nako, sa hirap pa naman ang panahon dito. Tapos sa ang gulo-gulo na ng Pilipinas. Magulo na nga yung buhay mo. Magulo pa yung buong Pilipinas. Lahat na lang magulo, no, mga kabandera. Good morning, Idol. Mula kay Re Infante. Good morning din. Maraming salamat at napatuto ka ngayon sa mga oras na. Oo, sige, pa-share ng live natin, mga kabandera. Andere mag-share. Bulagan San Joa forever. Narugas din, wala ka Joa forever. Pag may asawa ka mo, bubulagan ka, mag-aaway ka. Diba, delikado. Ay, nako. Yung mga nagpipiesta ngayon, happy piesta. Kunin nala kami, turahin nala kami sa mga taba. Or kaya, mga paggaon nga ito, kumbaga girasahi. Sa palapag pag-girasahi, good man, oy. Malay ito, pabalik-balik, maagin-agin. Diba? Pag namamatron ka mo, di ba, mga kabandera? Kumbaga, diba, namamatron ka sa iyong mga kamag-anak. Or kaya, kamag-anak niyo, nakiupudla ka, kakilala niya, best friend niya, or classmate pa sa una. Di ba? Pero yan na, bisan din niyo kano-ano, man namamatron na, taharado, kaya hindi na may wig tick ito. Kali na wig tick ang ka, magburanim hiwa. No? Mauna ito, kay... Dari ka na puro ko simbala. Mano sa nakatukala nakaturog. Pinamatron ka. Dari ka kasi nagtutugon. Nahubya ka magtugon ti ay harani nila dira sa iyo ang patrona na matron ka. Maul palugod na naging sanhi ng pangbura sa nimhiwa. Mula kay Andre Rodel. Ano to? Mula kay Arnel, ay Andy pala. Rodela, sabi nga, good morning, Lods. Watching from QC. Hello sa mga taga Quezon City. Madami natin mga kababayan, no, mga kabandera, na nasa Manila, nasa Luzon. Kung hindi nasa Luzon, nasa ibang bansa. Ay, makuri nga niyang panahon nga ni. Kayaan mo, sa susunod tayo naman manging ibang bansa. Mula kay Arnel M. Pelembergo, sabi nga, driver at idol sa private company. Hong Kong man idol anak target, hulat na lako na job order. Ay, sana all! Pero bago ka kumadto, pasyada anay nga di sa Katarman. Diba? Para kumbaga, mayaong ka, nanon nga rin sini, pa-dispedida ba ito? Nanon nga rin siton, pag antis ka lumarga, makato ka sa ibang bansa. At least, makapag-bakasyon ka man lang. Uy, malaki yung sahod ng driver, ha? Lalong-lalo na siguro pag private company, mga kabandera. Pagkakalam ko, ano yan, maganda yung sahuran dyan. Sabi ni Marilo, sabi niya, good morning po, Papa Prince. Kagigising ko lang, late na aksan pamati sa Imo Radio. Okay lang, late din naman ako eh. 5:46 na ako pumasok. May bawas yon, ano, 5 pesos. Oo, dito pag late ka ng ano, ng 10 minutes, bawas yan sa'yo, 10 pesos, ay 5 pesos lang. Kaya okay lang umabsent, okay lang malit. Pero pag yung kaltasan is 2.50, oh, wag ka nang malis. Ay, wag ka nang magbalate, mga kabandera, delikado yan. Baka mamaya wala ka nang sahurin, di ba? Mas magpagalita ka pa ng manager. Mula kay ano... Rani. Shout out ko na sa tanan nga mga waray-waray. Waray-waray upay. O may upay. Aw, syempre idol, haha. Makantapak dida. Oo, pakantahong ko ikaw. Basta kay upaya lang yung pagganta, ha. Derikit parungan radyo. Kaya unina parungan kita. Kabusis ko si Vincent. Ah, talaga? Handa. Excited lugod ako. Good morning, Papa Prince. Mula kay Jezebel Duarte Librino. Ah, oh. Good morning din. Maraming salamat. Oy, pa-share ng live natin, mga kabandera, ha? O, para... Wala lang. Trip ko lang. Trip ko lang magpa-share ngayon, ha? Once again, 0969-0716-213. Kung nadirik ang bulagan sa inyo mga jowa, pag-share kami sa inyo itong live, ha? Yeah. Kaya, promise, alam mo yung sinasabi ni Papa Prince, nagkakatotoo yan. Hindi ko alam, masyadong makatotohanan. Mula kay Orsua, Nali Nels, binaliktab yung pangalan mo, Bill. Happy fiesta na lako no sa GM. Saan po sa GM? Sa GM Musia, sa may... Gamay? Oo. Ay, speaking ano, sa mga taga-gamay, maupay ng aga sa iyo nga tanan. Si Jezebel Duarte Librino nga
Dati sa Mapanas, pero anak na ko siya sa Divisoria. Ganano ka, mandida. Request, ma'am, kung napapapres ang kanta nga dangaw-dangaw. Aray ko. Aga pa, nagdinangaw-dangaw na ka, bro. Shoutout, man, kas kan Casey. Pagmata na, kay Mayaw na chat. Aliwa. Nakilagunas nga Casey, kapokyang ko dito. Sino ba ini? Dudong ka ba? Mula naman kay Lobsky Cardinal, sabi ang Morning Idol, amatala, adi pa ko sa higdaan sana, o. Aga-aga pa, nangangahigdaan na, o aga-aga pa, direk nagkakamat. Oo. Kung ako lang sana, mga kabandera, wala rin akong trabaho, natutulog pa ako ngayon. Oo. Alam mo yung tipong magigising na nga lang ako minsan, hindi pa matuloy, late pa, hindi pa maaga. Sakit kasi ng katawan ko, eh. Ito kasi si Papa JM, ano to, eh, istorbo to sa buhay ko. Ginugulo yung buhay ko, mga kabandera. Ay, nako. Sabi ya ni Rani, sabi ya pa shoutout man idol sa Riyadh, Saudi Arabia Projection Team. Sana all. Wala naman kay Arnel. Oo naman, idol. Nakantaak nga ni sa FM radio station visitors ba kay sangkay ko ang DJ. Sino doon nga DJ? Handa, kung kila ko. Sabi ni Kuan, maunait. Sino? Si Casey nga kapok yan, mauit. Sagamay it. Para igod pagsala, no? Gitiguya. Kahon na mga derak matigo. Gitiguya. Casey Kapok yan. O, madi ko itong siya. Shoutout, madi. Dida sa mga taga-barangay. Din sa itong siya nga lugar. Malidong. Tama, pare. Malidong ba? O, naglidong. Diyak siya ni Maram. Kay Danay at Tokono sira sa kuhan. Sa Quezon. Sara ni Body Dudung. Alright. Alright ko. Payala. Shoutout kay Kuan, kay shoutout din sa Balandre family, sa Balay. Mamati sininga atong taramdan kada aga. Kay speaker ko din ni Sera. Sana mo mga kapitbahay doon. Nga, bago pa mga magliya, aga-aga pala. Taruhab-hab na ang hiwa, no? Makina. Nakasangkayan ko sa kanginan. Lalo-lalo na mga iyo, mga Iroy. Ano? Parang sagwa ng Iroy, no? Nanay na lang. Lalong-lalo yung mga nanay ninyo, no? Mabunganga talaga yung mga... Kahit yung nanay ko, mabunganga naman. Minsan. Masugad. Nano? Yung sugad mo? sabi niya si Haha Tops Radio Alicia. Ano yun? Dating radio station dito sa Katarman. Tama? Tama, mali. Mali ako, tama. Tawag na 0969-071-6213 ang ating linya, mga kabandera. Ha? Of course. Sabi ni Rossi Lagarto. Lagarto? Shout out po, sir. From Barangay Palmira, Lauang, Northern Samar. Oh, hello po sa mga taga-Lauang, Northern Samar. Maupay nga aga sa iyo nga tanan. Hinaot kuntang maupayan ka agahon. Good morning, Papa Press. Mula kay Ron Pidong. Oh, gising na. Bangon na. Kabandera dahil ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Alas 12 na po ng umaga. Oras sa tibuyan sa inyo ng best coffee green. Ang kaping wara palpitation. Dere mas lom sa iyo. Sorok, sorok. Mapapalit ito.

0: ay magina toro paidaman siya la ka ano daw paidaman ko na may siya klase sa tisda. Oo, buhat na
1: aray ko
0: ay nitong siya anong bilshi ay bilshi ko nun yan si Justin Holbitado kay piraw-piraw mao nga naglamaw
1: aray ko
0: ah yun nagigits ko na natermine na yun na lalat na istorya ini pag mahina ay mabagal, tama. Mabagal nga ni, mabagal sa Tagalog. Sa amo kasi, sa Palapag, pag sa siton nga, nagikinaturog pa, ngaran siton, naglalamaw. Naglamaw pagkaturog. No, mga kabandera, hindi ko alam bakit maraming naglalamaw ngayon. Si Kuya Chet, naglalamaw din. Hindi ko alam kung bakit siya naglalamaw. Ano, minsan kasi, ay, andiyan pa si Kuya Chet. Sorry, nakasili pala sa bintana. Alam mo, Kuya Chet, ang pugi mo ngayon.
2: Asama.
0: Para si Jungpook. No?
2: Asama.
0: Idol, pa-shout out otro siya na akong mga korupt na sa Cervantes. Mata na sira. Mga nabuhi na kay Makuri ang panahon. Mau nga ni. Makuri nga ni ang panahon. Ikan, sadziton. Mau pa ikaw kuhan, Arnel. Kay nangunguang kagod. Na ano yun, nangangalimba. Nangangalimuhot ka. Ano, pamilyado ka ng tao. Kay bang, hindi ka pa pamilyado ng tao. Sige, pero... Pero maupay itong bisan wara ka pa antes wara ka pa pamilya ngani magkuang ka na nanini mag kuang ka na magtirok-tiro kay at least pag umabot nga ng panahon nga magpamilya ka diri ka manganga maupay itong mga mindset kaysa sino mga mindset pareho kita
2: kasama.
0: Good morning kuno Papa French mula kay Jana si Jana si ngayon ka lang nagparamdam sa akin na tagal mong di nagparamdam nasaan ka na ba ngayon nasa Manila ka na ba nasa Luzon
2: kasama.
0: O nasaan ito ka pa lang sinulit yung bakasyon ano mga kabandera Raymond 6.15 balik tugtugan muna tayo mga kabandera ha manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Kitarman Bastradyo i Bandera Mall.

Welcome. Sa ating programa, Gising North. Kasama pa rin na gising mong Papa. Papa mo na. Friendship pa. Ano ba si Papa Friends? Mga kabandera.

0: Po nato ng Pure Gold Gatarman. Located at Barangay Makagdas, Gatarman Northern Samar. Mga mamis, mamili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold always panalo.
1: Kasama
0: si 0969071621321. That is our hotline number. Once again, 0969071621321. Sa mga bungol, pasigunda at sinsayo pa. Pasigunda. 0969071621321. In exact order. Luto ngayon. Hello kay Johnny Let. Kita Sol, sabi niya Kita Sol ba? Tama ba? Mawala, mali. Good morning Papa Prince. Pa-shout out man kami nga di sa Barangay Kabarasan. Lalo na si Daniel Kelly Cole Arandia. Salamat. Maraming salamat po. Good morning, Madam. Wala naman kay John Paul Espinosa. Good morning, Idol. Good morning, Manggihapon. Wala kay Jana C. Sabi niya, dito na po ako, Papa Prince Paranaque City. Oh. Kailan ka lang, magkano ka dumating dyan? Wala kay John Paul. Shout out man John Idol, Papa Prince, watching and listening from Barangay Mapno, para pag Northern Samar, dako ko nung salama. Hello po, magandang umaga. Ho, hindi magtatagal, mapapakinggan na ho kami dyan sa Palapa. O, maghantay lang kayo dyan, ha? Pagbukas nyo ng radyo, mapapakinggan nyo na si Papa Prince dyan sa Radyo Bandera, Katarman. Signal namin, naabot na dyan. Oo, wag kayong mag-alaala, ha? Yung mga listeners natin sa Second District. Papakinggan po yung boses natin. O, ang lahat ng mga programa ng Radyo Bandera, Katarman. San Lunis pa ko no, Papa Prince. Ah, so kahapon ka pa dumating. Nano man, kumusta man sa iyo ang kumusta man ang biyahe? Direk ka kuan? Wara ka pagsuka? Arindayin, Papa. Arindayin ba yun? Nano ba, naksugad ganina? Ah, nano ba, naksugad ganina? Arandayan? Sorry ka, malabo na nakuan. Anak mata, ha? Kaya... Oo, Arindayin. Okay, gets ko na. Sorry naman. Oo.
2: Good morning.
0: Nagtawa si Arnel. Eh, pare ko eh, tinawaan mo pare ko eh. Ay, kasi ito pag tinawa kay aaluak lugo dyan. Mula kay Jake Pokson, sabi niya, shout out Papa pa rin watching from Quezon City po. Rico Loco here. Huwag kayong magluloko-loko kay nasi Rico Loco here. Oh, shout out to trivia, mga kabandera. Trivia. Oh, si Rico Loco is datang radio DJ ng 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Kung maalamagan nyo siya, no? Siya yung pinaka... Kung madaldal ako ngayon, mas madaldal pala siya. Oo, tara, kape, Papa pa rin, sabang tisulod. Sala, sige la, pagkape la. Ako, diri manak, mahilig mag... kape, labi na kong mapait. Gusto ko yung kape, yung best kape green, mga kabandera. Dahil ito po, ang kanyang halong pampatamis ay stevia, no? Para, ito may mga diabetes, diri pag diabetes, okay? No? Kaya, makaw rin ang panahon niya na magkasakit ka nga, eh. Wara ka sa lapi. Mamatay ka nala sa ligid yan. Kaya dapat alagaan mo yung iyong katawan. Sabi niya ni Arnel, sambut-ambut na nga ni nga di sa dulo sa Luzon and station mo kay Mauda. Maugad ngayon ka nagpinamati pepe. Hala, daw nga salamat sa em. Thank you ko no, Papa Prince. Wala kay Johnny Let. Oo, sorry na ha. At least pag mag-comment ka agad, tatandaan ko yan. Shout out kay Kuan, kay Barya. Sino yung Aldrian Barya? Yan sa Lope de Vega. Sabi Papa Prince, pupunta kami ng bundok pero may dara kaming radyo ko nung papabatiin mo kami. Oh, lagi pala yung nakatutok si ano, si Aldrian. Aldrian, tama ba? Barya. Huwag sugat man didakan Jason sa Barangay Dalakyan. Sayo natin nga caller. Nga natin listeners from San Roque, Barangay Zone 6, San Roque, Northern Samar. Si Sino Santo Ini, si Sara Salazar. Oo, Mare. Baka mag-ano ka dyan, Mare. Ah. Ano tawag dyan? Magtampo ka kay. Baka wala ka pang tawag yan. Mga wala ka pakatawag sa ako. Mga batiyon tanala ikaw. Ha? Kapo, nag-off-air kami kasi may something sa transmitter namin. Hindi namin maintindihan. Sinaniban siya ng masamang espiritu. No? Kaya... nagparong kami. At saka higit sa lahat, sabi ni ano, daldal mo, wow, coming from you. Yeah. Madaldal ka nga sa ako. Program ka, di ba? Dati kasi ako mga listeners ng mga DJ, yung mga matatanda na ng mga DJ ba? Yung mga senior na. Masa si Rico Loco, grabe ka man sa senior. Oh, kay Nano man. Ah, siguro, sa nag-DJ siya Didi, nakatumanak doon sa Gamay, Detok DJ. Speaking shoutout sa mga taga-Kuan, ha? Sky Radio Gamay 97.1. The best ka dyan. Especially sa station manager nila si Mr. Arnold Kapuki Kapukyan. Magandang umaga. Sa mga listeners ni Papa Prince nila sa Secondo Distrito, magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta yung mga buhay ninyo? Text na 0969-07-16-213. Oy, maraming salamat sa view sa nakikinig sa ating radio application. Meron ho tayong listeners from radio application, 20,000. Hello po sa mga nakikinig sa radio application. Anyways, para mapakinggan nyo po ang lahat po ng programa ng Radyo Bandera Katarma, i-download nyo na po ang aming radio application sa Play Store now na mismo, mga kabandera. Para kumbaga, kahit walang Facebook Live, at least doon, pag tumuto kayo doon, mapapakinggan nyo po ang lahat ng mga programa ng Radyo Bandera Katarma. Gets mo ako, baby? Parang nag-ano ka lang, nagbukas ka lang ng radyo, mga kabandera. Ganon katindi na ngayon, akala nyo, hindi kami nakikipagsabayan. Akala nyo, porque halimbawa, diri naman kayo nung ginaabot nga din signal nga to sa Luzon, sa Radyo Bandera, pag abri mo radyo, pero sa cellphone, abot ka rin. Sa Play Store, hanap pala Radio Philippines o kayo My Tuner, mga kabandera. I-download nyo yan ng pangmalakas. Pagkatapos na-download nyo ng My Tuner, buksan nyo yung My Tuner, tapos i-search nyo doon ang Radyo Bandera Katarman. Lagyan nyo ng Katarman, ha? Huwag nyong Radyo Bandera, kasi maraming Radyo Bandera, kasi nationwide po yan. Radyo Bandera Katarman, at napag nakita mo na, pindutin mo lang yan, ha? Audio lang yan, biha. Parang nagbukas ka lang ng radyo. Walang live dyan na makikita. Hindi mo makikita si Papa Prince dyan o kung sino mga pulanang o nagpo-program nga din. Shout out! Wait lang. May pahabol pa eh. Mula kay Hello Telma. Hello Telma. Ni Telma Castillo Mata, sabi hello, good morning Papa Prince from Bulacan. Sabi nga mga Bulanon, Digamhon, Dumagtoy, shout out sa iyo tanan. Ano yun? Mga ngarang good man. Alam, may pahingaran sa ninyo mga nanay, ano? Mula kay Emma Melinda Dorin, shout out po Idol Papa Prince. God bless you morning. Mula kay Labski Cardina, shout out sa Idol Didi. Sino man itong game, Idol. Mula kay Madam Rachel, good morning Papa Prince. Tapos pala silig ko no sa hawan. Tara, almusal ko no kita. Sige Idol, download ko na yan na Dayon. Oo! Alam nga, sarihi. May kikitan ko itong kung mayon mag-download, di ka mayon mamati kay na-appear itong didi sa amo. Oo. Baka ito sa Play Store, hanap pa My Tuner. Ipakula ko ba ang itsura sa My Tuner para makuha niyo, makuha niyo ako. Ito siya, oh. Ayun ang itsura niya. Tingnan nyo sa camera. Hindi nyo tinitingnan, ha? Yan. May tuner. Ganyan, ha? Nagsabot cam? Nagsabot waray. O, kulay brown. Basta yun. Ganun yung itsura niya, B. Para at least alam niyo kung ano yung itsura ng ano, nung... yung dina-download, yung ida-download nyo. Ay, nako. Alright, susunod na. Ang ating mabuhay ang Radyo Bandera Katarman. Mabuhay! Ayun, parang si Rodrigo Duterte. Mabuhay ang mga bakla ng Pilipinas. Mabuhay! Maraming salamat. Ano, Arnel Espilimbergo. May kilala kong Espilimbergo sa ano, sa Gamay. Sa Dao. Espilimbergo pa ang apelyido niya. Pero hindi, kumbaga kilala ko lang siya. Hindi naman totally, kumbaga close. Di ba? Maganda yung marami kang kaibigan sa labas. Oo, si Papa Prince, pala kaibigan pa naman.
1: Pagmata na,
0: kaya ganan natin oras sa 6:30 sa kagahong. Wala kay Ray Infante, Papa Prince, pa-shoutout, saan ako? Sino? Sino ang imo? Pa-shout out ko na si Renz Infante. Kay ito gwapo man na ako na imo. Talaga. Para kagun si itong pagsala. Ano to kan? Sa gibaw-baw. Imaw ito nan ko. Amaw ito ang dapat mo kulawan. Ang mga gwapo kay, di ba? Lied mo na nga. Ibukulwan mo na nga ni. Mala, na-oba ka kuya Chad. Ba ila kay kahapon ikaw imo pagkuhan imo gahom ikaw ang gigwapuhi kahapon ang program ni sa Kapiat Kwento kaubaya boy ko ala na kuya Chan ikaw naman kay katang life pa sa nakahimo terminal ako kasi may iba naman doon yung mga kahimo ano nga mahiko ah. Anyways susunod ang ating balitaan mga kabandera tumutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman Basta Radyo i-bandera mo.
1: Parang Batman, nakasusuko ako eh. Kaya nga lang, hindi ako mapasok ah.
2: Madali lang yan, Abang. Sundutin mo ng hintuturo, yung sales.
1: Ganto ka? Hindi naman ah eh.
2: Sundutin mo yung puwit mo.
1: Hindi pa din ako mapasok ah eh.
2: Ngayon, saka mo uli isundot sa bibig mo. Pag hindi ka pa niya napasok ah, aywan ko na.
3: Sa likod ng bawat ngiti, may nakatagong paita. Sa bawat pangako, may naghihintay na sakita. Abangan ang kasaysayang uukit sa inyong mga puso. Ang kauna-unahang radio drama sa himpapawid ng Northern Samar. Huwag bibitiw! Simula alauna ng hapon, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Dito lamang sa paborito niyong istasyon, 99.5 Radyo Bandera, Katarman.

0: kamusta ka mong dida? Di ka na among klase, didi. Susunod nga simana, bakasyon na kami. Makakauli na kita sa norte. Maglara kita ngan magkata sa mga mag-upay na beach. Namingaw na sa aton mga bonding moments sa sad to.
1: Ay, girl! Hala na, pag malakauli na didi sa Northern Samar, damuon na ba ya didi ang mag-upay na pasyadahan yan mga beach resorts para man masulitan aton vacation time ngan summer season na lugod. Malay mo, pag-uli mo didi malibangkangan, makalimutan mo siya. And yung pinai mo na feel sa iyo breakup. Adi man kami, dadamayan ka man namon para makapag-move on ka ngan makarecover.
0: Ah, nakaka-touch naman. Excited na ako lugod umuli nga sa norte. Timing la talaga siguro na mga bakasyon na nga makapag-unwind akman gihapon. See you soon. Bye!
1: Bye! Naidida permiha. Hulaton namon animo pag-uli. I-update akan. Excited na kami to see you again.
0: Mag-impake na ako. Malaksilan adlaw. Mabiyahin na ako next week para makauli na ako sa amon probinsya. Ngan dapat, hinay-hinay bayaan ko na didi sa Manila ang amon mga memories ni Joshua. Masuol ngan makuri pero dapat ko nakalimtan para makamove on na ako to begin again.
2: Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
4: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
10: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
11: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
13: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
14: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
15: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
16: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
17: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
16: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
18: Basta radyo, ibandero mo!
19: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
18: Basta radyo, ibandero mo!
20: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
21: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince!

Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Magandang umaga, Bayan ng Katarman, mga kabandera. Muling sumasa sa inyo ang programang Gising Norte. Parehatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Martes, May 20, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasahim papawis sa impila naman ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako pang makakasama ninyo, ito po si Papa Prince. At narito na ang ulo ng ating mga balita. Bandera News! Sa regional, 64 anyos na dating rebelde sa Eastern Samar, kusang loob na sumuko sa mga otoridad. Bandera News! Programa ng LGU, palumpon na pamimigay ng binhi kontra gutom, pinarangalan ng DSWD. Sa lokal bangka ng 60 anyos na babae, natagpo ang palutang lutang sa ilog sa Katarman, Northern Samar. Sa National PNP, kinumpirmang umalis na si De La Rosa sa Senado sa kain ng sasakyan ni Padilla. DILG Chief iginiit na walang naganap na pag-atakin sa Senado. Sa international, Russian President Putin dumating na sa China. Sa sports, sa Alex Ayala tinalo sa first round ng Internacional de Strasbourg. Strasbourg. Bandera News Headline.

0: sa showbiz, Ding Dong Dantes, walang balak sumabak sa politika. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:43 na po ng umaga. Oras atid po yan sa inyo ng Best Coffee Green. Ang kape nga wala palpitation, diri maslom sa iyo, sorok sa... At ngayon, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita.
1: Balita ngayon!
0: Sa regional, voluntaryong sumuko. Voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang isang 64 anyos na dating rebelde sa barangay Bangon sa San Policarpo, Eastern Samar noong Mayo 18. Kinilalang dating miyembro ng rebelding grupo sa alias na Popoy, isang magsasakat residente ng bayan ng Hipapad sa nasabing lalawigan. Ayon sa ulat, tuluyan ng tinalikuran ni alias Popoy ang kanyang dating grupo na unit militia na iniuugnay sa isang communist terrorist group o CTG. Matapos umano itong maging miyembro sa loob ng 5 taon, isinagawa ang pagsuko sa harap ng mga tauhan ng 801st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 8. Nakatakda namang isailalim ang dating rebelde sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program upang mabigyan ng tulong at suporta sa kanyang pagbabalik loob sa pamahalaan at pamumuhay sa komunidad.
1: Balita ngayon!
0: Samantala na bahagi ng binhi ng gulay ang lokal ng pamahalaan ng Palunpon, Leyte bilang hakbang upang matugunan ang problema sa kagutuman sa kanilang bayan. Ayon kay Palunpon Mayor Dominique Oñate, isinusulong nila ang programang binhi sa kaugmaon upang matulungan ang mga residente na magkaroon ng sariling mapagkukunan ng pagkain. Bukod sa libreng binhi, nagbigay rin ng ang LGU ng technical na kalamaan at tamang pagsasanay sa pagtatanim upang matiyak na magiging maayos ang pag-aalaga sa mga itinanim na gulay. Kabilang sa mga benepisyaryo ng programa ang mga asosasyon ng magsasaka, mga miyembro ng 4Ps at mga solo parents sa bayan. Sa nasabing programa, tumanggap ang LGU Palunpon ng walang gutom award mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama ang 2,000,000 pisong insentibo. Sinabi naman ni Mayor Oñate na malaking tulong ang natanggap na pondo upang maipagpatuloy pa ang kanilang pamahalaan ng mga programa laban sa kagutuman sa kanilang komunidad.
1: Ngayon!
0: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera, alas 6:46 ng umaga. Oras na yan, hatid po yan sa inyo ng Pure Gold Katarma. Located at Barangay Makagtas, Katarma, Northern Samar, mga mamisa. Mamili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold, always panalo. At ngayon, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating balitang lokal. Natagpuan ang bangkay ng isang 60 anyos na babae na palutang-lutang sa isang ilog sa Sitio Baga, Barangay Galutan, Katarma, Northern Samar noong umaga ng Mayo 17, taong kasalukuyan. Kinilalang biktima sa alias ni Selena, walang trabaho at residente ng GMA Pabahay, Barangay Santo Niño, Tacloban City. Patay sa paunang investigasyon ng mga otoridad, isang manging isda ang unang nakakita sa bangkay ng biktima habang ito ay lumulutang sa ilog. Agad naman itong iniulat sa mga otoridad at dinala sa Northern Samar Provincial Hospital. Humiling na rin ang Katarman Municipal Police Station ng medico-legal o post-mortem examination upang matukoy ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng biktima at upang maayos na maiproseso ang kaso. 6:47 ang ating oras sa balitang nasyonal. Kinumpirma ng Philippine National Police nitong Martes na namatang umalis si Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado matapos ang insidente ng pamamaril noong Mayo 13, 2026 sa kainang sasakyang nakarehistro kay Senador Robin Padilla. Sa isinagawang pulong balitaan sa palasyo, ipinakita ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang video footage ng isang puting Toyota Fortuner na lumabas sa Senado bandang alas 2:30 ng madaling araw noong Huwebes, Mayo 14. Hindi pa inilabas ng PNP sa media ang kabuang video na umano'y nagpapakita kay De La Rosa na umalis sa Senado. Dagdag pa ng opisyal batay sa record inquiry ng PNP na pangalanan kay Padilla o nakapangalan kay Padilla ang naturang sasakyan. Kinumpirma rin ni Interior Secretary John Vic Rimolia na pagmamay-ari ni Padilla ang sasakyang nakita sa footage. Nauna nang inamin ni Padilla na kanya ang sasakyang nasa video. Ngunit tumanggi itong kinumpirma kung sakay nga ito si De La Rosa. Antayin na lang natin yung investigasyon, sagot ni Padilla habang natatawa nang tanungin kung kasama niya si De La Rosa sa sasakyan. Maalala noong Mayo 11, muling nagpakita si De La Rosa sa Senado sa unang pagkakataon mula Nobyembre 2025 upang bumoto pabor sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Matapos makuha ng kanyang mga kaalyado ang kontrol sa liderato ng Senado, agad ding inaprubahan na ang motion upang ilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado. Nag-ugat ito matapos kumpirmahin ang International Criminal Court o ICC na naglabas ito ng warrant of arrest laban kay De La Rosa kaugnay na umano'y papel nito sa war on drug ng Administrasyong Duterte noong siya pa ang hepe ng PNP. Samantala, maringiginit ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimolia nitong Martes, Mayo 19, 2026 na walang naganap na pag-atake sa Senado kasunod ng gun-related incident na yumanig sa Senado noong Mayo 13. Sa pulong, balitaan sa Malacanang sinabi ni Rimolia na malinaw umano sa lahat ng ebidensya na walang pag-atake na naganap sa gusali ng Senado. Ipinliwanag ng kalihim na wala mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI na pumasok sa gusali ng Senado noong araw ng insidente. Ayon pa sa ospesyal, nasa katabing gusali lamang ng Government Service Insurance System o GSIS ang mga ito. Dagdag pa ni Rimolia, humingi ng tulong sa GSIS President at General Manager Wick Veloso sa NBI upang palakasin ang seguridad sa GSIS matapos hikayatin ni Senador Ronald De La Rosa ang kanya mga taga-suporta. Na magsagawa ng prayer vigil sa Senado. Sinabi na rin o sinabi rin ng DILG chief na nais protektahan ng GSIS ang bilyong-bilyong pisong halaga ng mga obra at iba pang mahahalagang kagamitan sa loob ng kanilang gusali sakaling lumalang sitwasyon sa paligid ng Senado. Ayon pa sa kalihim, 29 na ahente ng NBI ang dumating sa GSIS premises upang magsagawa lang ng inspeksyon sa outdoor canteen hallway patungong Kalayaan Garden. Anya, wala umanong dalang tactical gear ang mga ahente at malinaw silang nakasuot ng uniforme ng NBI. Bandang alas 7:02 ng gabi, umalis umano ang 27 ahente habang 2 NBI agents ang naiwan sa lugar. Samantala, sinabi ni Rimolia na bandang alas 7:44 ng gabi ay pinag-utos umano ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa mga operatiba ng Office of the Sergeant at Arms kabilang mga pulis at Marines na lock and load o hiyanda ang kanilang mga armas. Ayon sa kalihim, makikita umano sa CCTV footage ang pagkaka ng armas ng mga Marines bago nagtungo ang grupo sa hallway kung saan naroon ang mga NBI agent. Mula alas 7:46 hanggang alas 7:49 ng gabi, nakita umano sa CCTV ang usok at posibleng muzzle fire upang magkakaroon ng tensyon sa pagitan ng Senate security personnel at mga ahente ng NBI. Sinabi rin ni Rimolia na si Aplaska na umano ang nagpaputok ng 3 beses malapit sa pwesto ng mga ahente ng NBI, ngunit hindi direktang tinutukan ang mga ito. dahil umano inakala ng NBI agents na sila ay inaatake. Nagpaputok sila ng cover fire, ngunit nilinaw ni Remolia na hindi umano nakatutok sa Senado ang pagpaputok ng mga ahente, at agad din inutusan ng mga ito na huwag gumante. Nauna nang sinabi ng palasyo na walang naganap na pag-atake sa Senado taliwa sa mga payag ni Senate President Alan Peter Cayetano hinggil sa insidente. Ngayon! Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:53 na po, 53 na po ng umaga. Oras atid po sa inyo ng Best Coffee Green, ang kaping wara palpitation ng Derimaslom sa iyo, Sorok Soroko. Sa balitang internasyonal, dumating na sa China si Russian President Vladimir Putin. Layunin ng pagbisita ni Putin ay para mapalalim ang strategic partnership mula sa Scandinavia at Southeast Asia. Regular na bisita ni China o regular na bisita na sa China Putin, kung saan makailang ulit na itong inimbitahan ni Chinese President Xi Jinping. Huling bumisita si Putin ay noong Setyembre na nakaraang taon, kung saan naging guest of honor siya ni Xi sa Malawakang Military Parade. At nasabing pagbisita ni Putin sa China ay isang linggo matapos na bumisita si US President Donald

Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:54 na po ng umaga. Sa balitang showbiz, nilinaw ng aktor na si Dingdong Dantes na wala siyang planong pasukin na ang politika sa kabila ng paglutang ng kanyang pangalan sa ilang survey para sa posibleng Senate candidates sa 2028 national election. Ayon kay Dong, mas nais niyang manatili sa industriya ng pag-arte at hindi muna sumabak sa politika. Aminado ang aktor na bagamat may enter siya sa pagtulong sa kapwa, hindi ito nangangahulugan ng pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Sa kasalukuyan, aktibo si Dantes bilang chairman ng Actor PH of League of Filipino Actors, isang organisasyong naglalayong isulong ang kapakanang karapatan at career development ng mga aktor sa Pilipinas, kabilang mga taong nasa likod ng kamera sa pelikula at telebisyon. Ayon sa aktor, nagsimula ang kanyang mas aktibong advokasya noong panahon ng pandemya na lumutang ang mga hamon at kawalan ng katiyakan sa industriya. Noong panahon na marami tayong uncertainties, marami tayong tanong sa industriya, sa sarili natin, sa kalusugan, maraming fear. Pero higit sa lahat, doon nang ibabaw ang hopes. Ang sabi yan ni Dingdong. Dagdag pa niya, malaki ang naging epekto sa kanya ng pagiging bahagi ng isang komunidad na nagmamalasakit sa kapwa. Ipinagdiriwang din ni Dingdong ang kanyang 30 years na industriya ng showbiz kasabay ng patuloy niyang aktibong paggawa ng pelikula at teleserye sa telebisyon. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 4 na minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Mga kabandera, yan po ang kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako po ang nakasama ninyo. Ito po si Papa Prensa para sa more tugtugan, more chikahan. Babalik pa rin po ang programang Gising Norte kasama si Papa Prince. Manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, ibandera mo.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
2: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
1: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
2: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
2: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
1: Yan.
2: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
5: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
1: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
2: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
7: Heto ang pinakabago.
8: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: Wow! May bago na namang Best Cafe.
7: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
9: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
9: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
9: Pampa-sexy!
7: Pampa-macho! Pampa-healthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
9: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
10: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
1: Basta radyo, ibandero mo!
7: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo.
8: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
9: Gising Norte! Gising Norte!
8: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
9: Gising Norte!
8: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte.

Aga. Oras at itbuyan sa inyo ng best coffee green. Ang kape ng wara palpitation ng diri maslom sa iyo, sorok sorok. And welcome back sa ating programa ang Gising Norte kasama si Papa Prince. Sabi ni Jolly Mar Diaz, good morning Papa Prince. Ay wait lang, marami pala sila. Basahin natin to, baka mamaya magtampo sila. Wala kay Arnel Espilimbergo, sabi niya hindi daw niya mahanap ang ano, yung application. Bakit sa akin, madali ko lang naman mahanap, Play Store. Pag hindi, ano yung hinanap mo? My Tuner o kaya Radio Philippines? Ganon, mga kabandera? Ganon yung hanapin mo. Pag hindi gumana yung My Tuner, Radio Philippines yung hanapin mo, ha? O siya, wala kay Olga Hiray Mendoza. Good morning po, Papa Prince. Good morning. Wala naman kay Jolomar Diaz. Good morning, Papa Prince. Good morning. Kay Gilbert Basherto. Good morning, sir. Good morning, gihapon sa imo, sir. Marita Marmol. Oh, ito na, mahaba to mag-comment, kaya anuhin natin ng pangmalakasan. Babasahin natin to ng pangmalakasan. Mula kay Marita Marmol. Good morning, idol. Nakita na naman kita sa Facebook ko. Wahaha. Thank you, kuno, sir. Ingat lagi. Pa-shout out man dyan sa lokal ng Dalakit, Katarman Northern Samar, mga kapatid ko po. Sa lahat, ingat kayo, musta kayo dyan lahat. Tapos lahat ng ministro at si Camario Basherto. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa pag-comment, Ma'am Marita Marmol. Nasugad man si Emilio Carino Jr. Good morning ko no, Papa Prince. Good morning man gihapon. Oo, naglolo ko yung Facebook. Bakit? Alay, hindi na siya mano yung ano niya. Why not? Ayun, okay na siya. Akala ko, hindi na naman okay. Tawag na 0969-071-6213 ang ating linya. Pa-share ng live natin, mga kabandera. Sige na, please. I-share nyo na... Oh, pag hindi nyo kasi na-share, mga kabandera, hindi ko alam bakit hindi nyo sinishare yung ano natin, yung live. Mag-share kayo, ha?

0: Taosan, follower natin, Taosan. 10,000 viewers natin, mga kabandera. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Mm-mm. Ang pangalan?
1: Hello po ko, friend.
0: Ay, si Sarah. Alam ko to, boses ni Sarah to.
1: Magandang umaga.
0: Oo. Sarah, may tanong si Papa Prince.
1: Ano?
0: Yung signal namin kahapon, okay ba? Or
1: wala.
0: Pero ngayon, malakas.
1: Ay, malakas ngayon.
0: Malakas ngayon, okay. Kasi kahapon, parang nagkaroon kami ng problema. Sabi nung iba, kahit malapit lang dito, sabi nila, masagarat ko nun ang amo signal. So sabi ko, baka hala, hindi na tayo inabot ngayon sa ano, sa San Roque.
1: Nawala ka.
0: Akala
1: ko na
0: brand
1: out
0: yan. Oo, actually nag-brand out. Pero hindi kami, nagbukas kami umaga na. Kasi gabi, may ginawa rin.

0: Kumusta patron yun dyan?
1: Jericho, no, okay kayo. Wala ka mang pamatro.
0: Kumusta pala patron dyan sa ano, sa Balnasan, mga pinsan ko dyan sa mga gumatay pamilya.
1: Jericho, no, diri ka na mamatron? Diri ka na mamatron?
0: Ha?
1: Diri ka na mamatron? Sa era?
0: Minsan lang.
1: So, wara ka na siguro pamatron kay wara ka paput si ano.
0: Nagmaano rin po sa putos.
1: Oo, oh, wara pa ka putos. Pwede man, litsyon ko tanim target. O siya, ano pa?
0: Binabati ko liwat ang mga pinsan ko dito sa ano. Barangay, ayun o, Zona 1, mga gumatay pamilya dyan.
1: Mm-hmm.
0: At sa lahat na mga Salazar pamilya dito sa Barangay Sunsik.
1: Mm-hmm.
0: Kumusta na lang dyan sa mga Burda pamilya sa ano, Barangay Dalakit, Katarman.
1: Yeah. Request, walang request?
0: Ano na lang, mag-request na lang ako, ayun o. Sibiran nga buka.
1: Sibiran nga buka. Sige, your request is granted. Okay, yun lang, Sara.
0: Yun lang. Salamat.
1: Maraming salamat, Sara, ng Barangay Zone 6 sa San Roque, Northern Sama. Oh, kayo, tawag na 09690-716-213 ang ating linya, mga kabandera. Once again, 09690-716-213 ang ating linya. Mula kay Alma Durin, good morning. Puser, DJ Papa Prince, good morning. Mula man kay Marvel, good morning Papa Prince. Pa-shoutout din sa Barangay Daganas. Hello! Maupay nga aga, maupay nga pagpamati sa mga taga-Barangay Daganas, Katarman, Northern Sama. Mabuhay, mabuhay, mabuhay. Otro na ito linya, 09690716213, mga kabandera. Ha? Once again, 09690716213. Sa mga gustong tumawag, tawag na ho kayo habang may load pa kayo. Ito si ano, si Sarah, hindi naubusan ng load. Sana all mayaman sa load. Baka may sponsor to sa load ata, no, mga kabandera. Alright mo, pakaka. Wait lang, ano yung request niya kanina? Baka ano yun? Lima kami nga magburog po. Puro tang pusang pangiskwila. Mau ko na dayton. Ano? Mau iton? Idol! Pa-morning naman po ang Luya family sa Barangay Bantayan, San Roque, Poroca. Tres! Maupay nga ako sa iyo. Maupay nga aga. Babati ka mo ni Anton Luya. May mga listeners tayo sa ano. Hello, maupay nga aga sa iyo. Binabati ka mo ni Anton. Anton, nasaan ka, Anton? Nasa Manila ka siguro. I'm sure nasa Manila ka. Ay nako, ang buhay nga naman. 717. Play muna natin itong request ni Sarah. Ni Sarah. Ni Sarah ko ah. Ni Sarah me.

Dari pa ka magkakamata, buhat na ka. Anatong oras sa bugos ng kapuluan sa Pilipinas, sa alas 7:21 na mga kasangkayan ko sa kanginan. Kaya na naman oras, oras na para magkamata ka mo. Ayaw ka magpinangaturon, kayiri ka mo. Palamunon. Kailangan nating bumangon. Umaga pa lang, kailangan nating bumangon, mga kabandera. Dahil marami dapat ang gawain. Marami pang gagawin sa bahay ninyo. Maghuhugas ka pa, magsasain ka pa, magluluto ka pa ng ulam, maglilinis ka pa ng bahay, maglalaba ka pa. Diba alos maghapon, lahat yan ginagawa ng inyong mga nanay. Tama? O daw, Papa Prince, tama. Kaya kayo mga kabataan, tumulong naman kayo kahit paminsan nyo. Diba? Hindi yung puro upo-upo na lang kayo, higa-higa. Tapos tatawagin na lang kayo, kakain na. Diba, kakapal ng mga mukha. Diba na talaga ngayon, kumbaga mga kabandera. Diba? Kumbaga wala naman ho kayong awa sa mga parents niyo. Dapat ho, tumulong din naman tayo. Lalong-lalo kapag maglaba. Halimbawa mala, pag nanay mo naglaba, kayo magbanlaw, babe. Kayo magsampay. Hindi biro maglaba, yung mga nanay. Kasi minsan nagaka... sugat-sugat yung kamay dahil sa Zone Rocks, di ba? Dahil sa tapang ng Zone Rocks sa chlorine. Kaya dapat inaalagaan ho natin yung mga parents din natin. Kaya bumangon ka na dyan, maghugas ka na ng pinggan. Yung mga pinggan ninyo, kagabi pa yan, di pa hinuhugasan. Yung mga pusa na, yung mga manok, yung aso nang naghugas, dinilaan na. Hindi mo pa inaasikaso. Nanay mo kanina pa... gising ng gising. Kanina pa nagbubunga nga, pero waipik pa rin. Diba mga kabandera? Anong nangyari? Magsasaing pa, magluluto. Alam mo yung mga nanay, nakakapagod siguro maging nanay. Tama? Sino yung mga nanay dyan? Sumagot kayo. Nakakapagod ba maging nanay? Kasi umagang-umaga pa lang, mag-aanda ka na ng pagkain ng asawa mo, ng anak mo sa papasok sa school. Yung asawa mo papasok ng trabaho, kaya pupunta ng bukid para maglukad. Ano mga kasakaya? Diba, halos maghapon, umiikot yung mundo niya sa bahay ninyo. Kaya minsan, libangin nyo naman yung mga nanay ninyo. Hindi madali. Kaya pag Mother's Day nga, mga kabandera, dapat doon nyo lang, kumbaga, papadaman nyo lahat, bigyan nyo ng cake, bigyan nyo ng flowers, lahat, bigyan nyo ng cash kung may pera kayo. Diba, pambawi man lang, pampalubag loob man lang sa mga parents natin, sa mga nanay natin. Aww! Tama, ganun dapat mga kabandera. Kay, nanay niyo, aga-aga pala, diba, bagot ko nga ni nag-asikaso na. Kauman niya, magluto, maninimos. Kauman pangaon, manuhugas. Kauman panuhugas, magpiprepared sa mga bunaka. Kay magbubunak sira. Tub-tub sa mag magsasampay. Pagkakulop si Ton, maniniklo. Diba? Digan, pagka uroonin na si Ton, mga alas 6 na, maghagkao na liwat para san iyo iklo. Diba? Kung isipin natin mga kabandera, ang hirap talaga. Ang hirap maging nanay. Diba? Kaya kayo, ayusin ninyo yung mga pag-uugali ninyo. Matuto naman ho kayong tumulong sa mga parents ninyo. Isa maladong pag-hugas, kaya pag-tugon. Yung mga bata nga, diri baro mag-tugon. Ano na? Ay, nako. Sabi ni ano, ni Sumayop, good morning Katarman, pabati naman ang good morning sa Sumayop family from Bangkerohan. Ilan sa mga taga-barangay Bankers, magandang morning. Oras 7:25, 5 minuto bago sumabit ang alas 7:30 huya ng umaga. Oras, atid sa inyo ng mga sumusunod na sponsor, Best Coffee Green at ng Pure Gold Katarman. Gising na, bangon na. 0969071621 ho ang ating linya na pang malakas. Once again, 0969071613 ang ating linya. Ay hala, bakit nagbalita ngayon? Oh, hindi ko natin nakikita dito yung mga pinipindot-pindot ko. Asa na si ano? Nawala na? Bakit nawala na? Nawala na siya. Aray ko. Mamaya, abangan nyo kami sa ano, programang Cafe. Cafe Queen of Two High. Cafe Queen of Two High. Ang arti, no, mga kabandera. Oh, ayoko na muna ng magmahal. Ayoko na sa... Wala na. Sige, paalam na ako. Wala na pa pa-shoutout eh. Maraming salamat sa...
sa 18 na nag-comment sa atin at 13 shares. Maraming salamat sa inyong suporta, mga kabandera. Muli ito pong nakasama ninyo si Papa Prince. Na kung saan, Papa muna, Prinsipe pa. Magkarinig

0: balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina po. Nadiskubre ko ang Dr. Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo yun ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
14: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
14: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
14: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
14: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
17: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
18: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
14: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
14: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
19: Lagi pong pakinggan ang ating programang
20: The Secret of Health.
19: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
21: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe!
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasexy!
22: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
22: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly.
29: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Engimar Camonias.
4: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias.
3: Engimar Camonias.
4: Kasangga at kalusugan.
5: Kasangga. Kasangga at kalusugan.
6: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan! Pakinggan!
7: Magandang umaga!
8: Magandang umaga!
7: Ito na ang inyong Kasangga! Kalusugan!
8: Kasangga at Kalusugan!

0: dahil eto lang ating kasangkang Enjimar Camonias.
1: Magandang umaga! Magandang umaga!
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, malusog na umaga po. Welcome sa ating programa at yung ating mga minamahal na mga suki ng ating mga produkto mula po naman sa Jemar Herbs Incorporated, mga parents ko, ha. Tayo po'y magsama-sama sa programa Kasanggat Kalusugan. Dito po naman ay lagi nating napapakinggan dito sa ating radyong paborito, ha?
3: Correct!
2: Saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa ating mga nanay. Salamat po. At salamat din sa mga tatay na talagang patuloy ang pagpapalusog. Patuloy ang pagkonsumo ng ating mabibisa di kalidad na produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Thank you. At ang maganda po ay at least natutulungan namin kayo na maitama sa pagkonsumo ng produktong may kaugnayan sa kape, sa kapsula, sa vitamins, sa ating juice, sapagkat nariyan po yung piling-piling mga sangkap para sa ating kalusugan. Ano po? Kaya yung ating mga parents, thank you po at kayo'y andyan pa rin, mga parents kong minamahal, ha? Sapagkat yung ating produkto sa totoo lamang, yan po ay nangunguna sa merkado sa kaping may herbs, sapagkat maganda yung epekto sa katawan ng mga herbs, ha? Sapagkat kung tayo'y laging nagkakape niyan, ay nakaiwas tayo sa kaping mataas sa caffeine content, nakaiwas tayo sa kaping mataas sa asido, ha? Nakaiwas tayo sa kaping nakaka-palpitate, sapagkat kapag nanatili tayo